ama document baphethe u ID baphethe timetable baphethe yonke into edingakalayo ukuze ukwazi ke ukungena noma ke uzokwazi ukungena ke ku exam room uphethe ipen lakho elibhalayo namhlanje nje please noma ngabe kuthiwa umzali make sure ukuthi ke ingane ebhala umatikele etsheni ngiyazi bayaphenika ngalesi sikhathi kungenzeka omunye mhlambe kunjeya namhlanje uma ubuya emsebenzini mbuyele nalo ipeni eli-right ngisho ungawathenga azabe yi-2 mbuyele nje nalo ipeni maybe rubber nezinye nje zezinto abayisebenzisayo obona ukuthi mhlambe angase angabi nazo uma ukuthi mhlambe namhlanje uvuka nje impela umbuze yini oshoda ngayo before uye kwi-exam ngitholele nje ipeni lakhe elisha engeke lize limhluphe ahamba ayobhala.

okay, savela kamanda babodwa ngapha. Yeah. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu nangu mamungwane laphana ke area 8 ematikwe naye futhi ke ukhona siyambonga kakhulu uNkulunkulu asakwazi nawe mamungwane ngiyazi ukuthi usukulalela ntombi kube nje ukugejana lapha nalapha siyambonga kakhulu ke uJehova kukona konke nje sibonga amandla kaNkulunkulu osigcinayo sihlabele phambili ke sibone nala ukuthi koba nabanye bakhona nangu ugugu lo goodness umshazi umamunzuza ulapha kwamashu kwa D section siyabonga kakhulu ke wemshazi uphile nje umakhosi ukuthi uyacela ni tap screen mawala uthi ke no asushaye lo 100k nami ngisho njalo bafowethu asushaye lo 100k kumnandi ngempela mangunjalo.

Right ngempela ngabe unesibindi uma ungalala kunje. Ulala kanjani? Standaza. Beningelindi ihora. Beningelinde nje ihora. Ulala kanjani kunje?

ngicela ke sibheke kafushane incwadi ka First Samuel 17 ungafunda nje usuke ku 28 uye ku 30. Right. Yeah, unga uzoyifunda nje ukuyiqhubekele kodwa mina enxa esikhathi ngizofunda nje uverse 30 kuphela. Mhlambe ke bese ke ngikuxoxela just ukuthi ngikunikeze a short background about i verse lam le ngifundile ukubeka nje ukuthi mhlawumbe ukwazi ukuthi ukwazi ukubeka nje sithombeni so that uzokwazi ukuthi ungibambe kahle uma ngabe sengichaza First Samuel chapter 17 u 28 kuya ku 30, right? First Samuel chapter 17 from verse 28 to 30, kodwa mina ngithe ngizofunda nje uverse 30 kuphela. Mhlambe ke asibheke ke sibone ukuthi ke uNkulunkulu ukuthini namhlanje kuthina ke kusini. Ngesibheke ke incwadi. Wamfulathela waya komunye wakhuluma njengakuqala. Abantu bamphendula njengakuqala. Angiphinde futhi uverse 30. Wamfulathela waya komunye wakhuluma njengakuqala. Abantu bamphendula njengakuqala. Amen. La sithola indaba kaDavide ngenkathi uDavide ekwaluseni kwakhe nasebuncaneni bakhe. Uyithola ethunywa ubaba wakhe ukuthi akahambisele abafowabo ukudla ngoba abafowabo babesempini. Khumbula ukuthi uDavide kwakuyena omncinyane kubafowabo. Uma ngabe ke uDavide ke thunywa ukuthi abahambisele ukudla ke besempini, impi kwakuyimpi yamaFilisti, kwakunesiqhwaga ekwakuthiwa uGoliath esasikhona siyi-opposition yabantwana bakwa-Israyeli. Lithi ke iBhayibheli ke lesi siqhwaga ke sasiside siyabalwa ke namamitha ubude baso ney'ngubo esasigqokile ukuyivikela sesiyi-giant enkulu. So now ke kuthiwa ke lesi siqhwaga sasivele siphume size phambili. Uma siphuma size phambi kwempi yaso bese sithuka impi le kaJehova le yakwa-Israyeli eyayiholwa inkosi eyayibusa ngaleso sikhathi uSawuli. Lithi ke iBhayibheli ke yayiphuma ke molo mfundisi Mazibuko.

0: Belwe mi. Mona Sabon.
1: Molo makhelo, molo mntwana, molo sithu sikandihambi.
0: Inkosi ilungile, ngezwa wena tata.
1: Uphakile phoka tata. Uphakile phoka tata. Unona bese mina ngiqala udlumini yawo ngithi makhelo hayi, akube nogoli yakhe. Eh makhelo. Kubalekile sababu bakubekezelele. Bakubekezelele isuke umuntu uzenzela yena emazinyo amsingeni. Ubekezela la ukho aluthula ukuthi
0: Ah, sema kodwa nebeza. Odlumlini.
1: Amen. Hallelujah.
0: Right, umsengazuzulu mzansi ku 98.0. Hleka 12 ku-October 2026 Monday. Ngina amandla okwenza konke ngayo ngiqinisayo. Moto sobona.
1: Kebozo right kodwa.
0: Is it right caps?
1: Yeah, kebozo aliyabila bafileka uba flathele.
0: Bayaflathelwa impi ngoGoliath hayi ngoEliabe.
1: Ehhe ubheke phambili uqondane noGoliath ngo.
0: Nazonke.
1: Makhulu uGebozi lamazi angifuni ukwamosha ngendlela esiwabike ngayo. Kahle kakhulu ayasiphilisa siyabonga.
0: Shaba. Lala ngithi lezile. Nomilanga shona. Ogudalelwe mi. Molo sabona izulu eMzansi.
1: Eh present shala.
0: Hey inkosi ilungile ngikhuluma nobani kuphi?
1: Hawu Tswani madoda. Uculo walithatha ubhasha ngayo. Yawu olkapeng.
0: Nolos.
1: Baba nje. Ngizwe kahle ukuthi umfowabo kaDavid wave lamphofu uDavid ngobe nomona.
0: Awe nomona, izimfamona.
1: Baba nje.
0: Nolos.

Right, isikhathi ngamanje 3 minutes past 5 kulona izulu mzansi kunani 8.0. Sanibona niyaphila. Abaphila abantu.

0: Inti ayikho ngo-Eliyami. Inti ikunomuntu ongamdekanga ukuthi nenti Madeba. Madeba, mamphakamisa izandla zombini, ngibonge kakhulu kubathandazi bezwi loMzansi abavuse ugogo elele embhedeni okwalalanga lwesibini igetsi. Egula inhlobo engaziwayo ukuthi uguliswa yini ugogo Magela. Mama, abantu bezwi loMzansi ozanele omfundisi uNkwanyana babeka izandla bakwenza konke Magela. Angifuni ngasuke ezweni mfana wami.
1: Siyabonga
0: Nkosi. Ngikhuluma nje ngiphimise yinji. Kodwa ubhasode ukuthi inti iza nobani.
1: Ah, siyabonga Nkosi.
0: Ukuthi iletha ubani Madeba uyabona ukuthi ngoba sengizimosha.
1: Gogosh.

0: Right, isikhathi is exactly 10 past 5 kulona izulu mzansi ku 98.0. ngiyafisa ukuthi ke sambe seyitolo mangabe sibuye itolo ke sobe ke sesiya ke kumfundisi uThumbeza ubaba uBishopi sobe sikhuluma ke naye ke sikhuluma ke ngenye season sikhuluma nje ngoku revive umqondo kusikhathi esisha. Right, asambe ke seyitolo masibuye itolo bese ke siya kuye.
1: Ethema papa.
2: Bodi,
1: ucabanga ukuthi lento yokuqokelela iglass izosebenzela?
2: Aw, for sure.
3: Awubona ukuthi ingakanani iglass ethu leselo la igazi?
1: Yebo, kodwa phela kumele wazi ukuthi uyilanda kuphi.
3: Yingakho senza umhlobo nendawo esisebenzisa iglass kakhulu.
2: Bheka senza imali.
1: Futhi asilinda ngabhodlele lodwa la, nelinye ngale.
3: Ne man, sikhuluma nabantu bamataverna bayiphazi imicimbi wonke lo muntu.
1: Yebo ke, ngoba phela uma uhlanganisa lawo mabhodlele waqokelelayo, aqine maningi.

0: Alcune vergogne di verissima, insomma, che avevano già buone a mangiare con un perfumolo. Ho studiato tutto, c'è la cosa che succede su fare gli studenti a buone a cura, andrà.
1: Izulu mzansi sawubona.
2: Amen ndodana, njani?
1: Inkosi ilungile mama, njani?
2: Ngiyaphila, khuluma nogogo Ogantulu kwamaqubulu.
1: Gogosh.
2: Yeah, uhambe kahle. Wemageza. Ngizobe ngizalwa ngolwesine, ngomhla ka 15 October.
1: Ah, siyabonga khulu Gogosh. Thank you.
2: Ongikhipha kwezinto ezinenkhipha khona. Ngizobe ngino-75.
1: Ha, usuhambelanje Gogosh.
2: Galelo Magebo obala ngazalwa ngo-1949 October 15 balanga.
1: Wazalwa ngo-1949?
2: Ngazalwa ngo-October 15, 1949.
1: Uzalwa ngo-1949?
2: Yebo, ngempi yamatindi yamakula ngiyahloni, yebo.
1: Ima, uzalwa ngo-1949 ngempi yamandiya?
2: Yebo, yebo, uma washo njalo.
1: Ya, ushut phela uno-77 Gogosh makunjalo.
2: Ay, angazi, kodwa mla ku-ID ubhalwe lokho.
1: Ma uzalwe ngo-1949.
2: Yebo.
1: Kubhalwe 1949
2: ku-ID. Yebo.
1: Ya, 1949 minus 2026. Uno-77 Gogo ngokubala ma ukuthi ibhalwe.
2: Ngokubala, ya.
1: Ma ukuthi u-19 bani?
2: 1949.
1: Maku 1949. Shuti kulonyaka
2: no-77. Awu, yebo ngenze uqinisile.
1: Ehhe, kukanjalo Gogo. Uma ukuthi nje uthi uzalwe ngo-1949.
2: Yebo.
1: Lonyaka we-77 lonyaka esikolo.
2: Ngiphilele emuva ngabe ngiyaphambili.
1: Uyakwazi noku-WhatsApp Gogo. Lo 77. No.
2: Angazi lutho mntana ngalezi zinto mina.
1: Oh, uyiphathela ubhopopo nje.
2: Angizi ba.
1: Uyiphathela le phone abantu ubhopopo.
2: Ilokho yebo, ngikuthe khona nje manje.
1: Ah, ufona ngakho nje Gogosh.
2: Yebo, angikwazi ukwenza izile lokho. Bangiphisa umzabelunga kuphindele emuva mina kathi angikwazi ukusebenzisa.
1: Siyabonga Gogosh. Uphile. Amen.
2: Ongikhipha ke nawe la lezi zizini ezikhipha abantu.
1: Lungile Gogosh.
2: Amen.
1: Eh ukoku no 77 no 75 iphone simbozi aliko mode izulu mzansi
2: makebo kebo dabezitha ukukwena yebo uhambi kahle
1: khuluma no
2: kubushisha ukhuluma no mamzane intule dube village
1: awu mazane
2: ngibonge nalesi Makhe bangibonge nalesangwa nje sikhofo fana ukuthi sithema sikhuleka sikhala sisibonela sinoba mkwanyana saphila ngiyabonga uNkulunkulu emuhla amandla kaNkulunkulu thank you
1: siyabonga mawama ngisakwazi
2: nami ngino 65 years nami makhe bangino 65 years ngikanisha rating
1: papa usino 65 manje
2: 65 makhe bakodwa ngomusa kaNkulunkulu mangihamba la endleleni ngathi uhlangana nomuntu no 40 years bayazi ama BBL ayazi oba mkwanyana bayazi Ngathi kana umuntu no 40 years kodwa 65 years.
1: Eh musuya hola nje.
2: Angakaholi ngoba emsebenzini ngisasebenza amageba andisebenza ngasafuna ukuqamba mapha amaNkuluNkulu manje bathi egogo hlala sikwenzela yonke into eyifunayo. Ngiyasebenza office amageba. Bye bye.
1: Okay.

0: Izulu Mzansi sawubona.
1: Hake baba banjani?
0: Siyaphila manjani?
1: Yaphila.
0: Kuba lo.
1: Makhona phika phaphama kuvele lokho.
0: Kuvele lokho.
1: Ngiyabonga baba uhambi kahle masihamba siyabonga. Nangezi lasekuseni inkosi sibusifile baba ngawe. Hayi baba ibambe nje.
0: Siyabonga mama.
1: Ngiyabonga.
0: Right lungile angiyivale angiyibambe kanje sobonana kusasa ngesikhathi kesifanayo ngo3xini ngizobe ke nginawe then ke bezothike shuthi umsombuluko lesibili ngiswe ngikhona uma ukuthi mhlawumbe usanda ukuthola uhlelo ngokuba umsombuluko lesibili ngiswe ngikhona bese kuthi lesithathu lesine ubishopi usuke ekhona ngohlelo nje lolodo lifanayo la sithi khona kumthombo ukuphila so bekho

0: kunale album lega Michael Bolton lethi The One Thing. So lengoma oyirelease ke ngo 1993 ithi Lean on Me. Skatha ku 8:30 uzusiphe nendaba.
1: Masika uleso waqoqali yathathisa kakhona namhlanje ityala lasaziwayo Kinene aka Forbes nomhlobo wakhe uTibelo Tips Motswane ngelixa kuthwa usalele ngandle tyanyane esibedlela mongameli weMK Party ngelo nqa kunamanye sizowagcolisa phanga ntsimbi yathoba.
0: Molo mhlobam.
1: Good morning.
0: Kunjani?
1: Ngimhlakani njani?
0: Hayi non mphilile. Mphilile. Uyaqonda into uyaqonda ukuba yintoni i
1: into.
0: Isigela.
1: Ewe.
0: Into nisigela. Isigela.
1: Yes.
0: Okay. And then ibeauty mahlala. Uyaqonda uba into.
1: By the way, I introduced those people into that.
0: Oh, okay.
1: Ngiyazazi ukuthi uzithi time.
0: Oh, uyazazi? Into ni ke?
1: Kodwa ubuntu lapha ku TikTok,
0: Gqizeni
1: Ndlovu umbheki.
0: Ubani?
1: Ugqizeni Ndlovu.
0: Yeah, Gqizeni. Okay. Yeah.
1: Impendulo zakho zokuphenduleka.
0: Oh.
1: Ngikumbuzo naye ngale nto yishuko ngale.
0: Yeah, kodwa phela mhlawumbe ungasikhela phezulu ukuba usuke ethetha ntoni xa esethi i-beauty bani?
1: I-beauty kahlas.
0: Eh.
1: Usuke biza abantu sanibonani ma beauty kahlas. Sanibonani ma customer. Ufuna ubenze ona 50. Mncane kakhulu wena ndodana, ngifuna ubaba wakho.
0: Hawu yehe. Hawu lezi ngane zingenza
1: ndo. Usimisele ngani? Usimisele ngani mama? Mabembuza.
0: Yeah.
1: Ngokutheza.
0: Oh.
1: Ngifuna ubaba wakho, baba wakho nasi sikofolo. Mina bene sikofolo nensimbi. Mina ntayi misele ngani?
0: Oh, hawu eh.
1: Ikontent lapha kuthi.
0: Ah, wayilamula. Ke unontobeko la usedlaleni ngami lana wadlala ngami, wadlala ngami. Yamazi phela. Yamazi phela mayethola into entsha. Hey mama, ayi ngazi.
1: Manje busuko wena.
0: Hawu ngiyaxaxeka ukuthi hawu kutheni uzusipha angangixelelanga.
1: Zangibonani ma class.
0: Eh, wangixelanga leyo nto.
1: Ngibonani ma beauty class.
0: Oh, okay. No, sengiyakuzwa. Nama ngilungile ke siyabonga kakhulu. Umsazi wakho izilomzansi uhlelo ke imbizo. Hayi akakhohlwa ke sengazi njengoba ngizazi ke lento yama beauty class. Yeah, all right, Ngwane.
2: Sakazi ithimba lakho umlaleli asibonge ithuba sesiqhuqumbela ke eyasekuseni sibuka nazi imoto seyithintene lapha ya ku Gladys Manzi kanye no Cross Street bakhona bayalekelela abosizo lokuqala endaweni esigameko N2 lapha ngase galeria isekhona ke le yancindezi yengozi eyenzeke lapha ya kwase kuba khona odlula emhlabeni sicele nje kube khona ukubekezela kubashayeli isifundazwe ke imigwaqo eminingi yalungiswa khambe kancane kakhulu kabalulekile kama information port ukuthi akunikeza umhlahlandlela robot kumele ingasebenzi ulithatha njengo 4-way stop imigwaqo eminingi-ke sekuyaqala kuyaxegaxega kwazisa abantu sebengasemsebenzini bekile ukugcina nje imithetho yemigwaqo kanti leya protest action elaphaya ku-Stockville ePinetown ingcindezi-ke isekhona siyacela nje kubashayeli noma ekhona amaphoyisa kusakhulunyiswana kunesihlukwane esikhona siyacela nje kubashayeli ningayi ngalapho ukuze ungayitholi imoto isijikelwa ngaphandle kwalokho-ke asithi uthanda ukuxola ukuhloniphana nokwazisana bese kuqhamuka ubundungwane nga-traffic update nga-Durban Metropolis siyiqukumbelile-ke eyasekuseni sibonge kakhulu ithuba.
0: Mhlekazi wami kulungile siyabonga kakhulu fowethu siyakunontobeko mbelwe nezemidlalo ngo 8:34 26 away from 9 nontobeko
3: ezemidlalo. Ezemidlalo kuyizwi lomzansi
1: mingelele kumlaleli wezwi lomzansi ngibingelele kubathandi bezemidlalo iqembu ke University of Pretoria ama-Tucks athole ke iwini yokuqala kule sizini njengoba

Uyabona ke imlaleli njengamanje angigijime kamnandi kanjena ke emsakazweni wakho ezilomzansi ukuthi manginawe ngiphelele nganelisiwe ngaye ke uJesu ngoba mnandi le esinikezwe iJoy Celebration ethi nje manginawe nganelisiwe ngiphelele kakhulu ngoba uyikho konke empilweni yami.

0: Mangabe ngeke ufuna ukungithinta bukhoma u 0604807164 uyona ke inombolo oyisebenzisa leyo bese sihamba ke sibheke ukuthi ubani namhlanje othi usuku lwakho luhle. Asiqale ke sigijima siyobheka ngapha emiyalezweni ukuthi ke ime kanjani imiyalezo ubani ozalwa namhlanje. Angiqale ngale voice note ngizwe ukuthi ime kanjani.
1: Ngelela Masindi kunye nabalaleli bezilomzansi, ngicela ukuthi happy birthday endodakazini yami engazibona ngayo ukuthi nginenzalo uSisanda owakaButhelezi ohlala kwaBhi kwaMashu. Ngicela ukumculela Masindi

Ngoba khona imicimbi kade ikhona ngempela sonto abanye kade bebophi ifindo lika sofa silahlane bethi sinomnikazi manje lenhliziyo namhlanje umuntu nje yamkhulumisa uhlangana naye uthi hawo lenhliziyo sinomnikazi ngoba ngempela sonto kade ngempela libophi ifindo kwakuhle kwethu kwathi abangena umakoti ekhaya suka kulilizelwa madoda ezinye zezinto ke ngishayayo lezi umkikizo haya nkikiza go. So ngiphatheka bangibona abantu bengagigiza abantu abagigiza bakuthi makunemicimbi ngendlela ababuye ngempela abantu bengafuni ngayo ukugigiza kuze kuthiwa ha ukigiza bo uyabona manje sengazi ukuthi manje uyaphoqelelwa kanti ma ujabulile nje kumnandi ukhona nawe funa kuleyo ndawo kube mnandi ulenze iqiniso ubenzele iqiniso emcimbini wokuthi udamane usukuma ubonakala unyakazi ukuthi uhephu ujabule ngayo yonke lento eyenzakalayo sikholwa ukuthi ke ngempela khambe kahle ngempela sonto emcimbini yonke beyikhona kumbeswa kuyimembeso kuzibizo esikholo ukuthi yonke into ihambe kahle kade ihleliwe ngendlela kade futhi ihlelwe ngayo makwenzekile kwakhona ukuphuma eceleni phephisani ke sithando kodwa ke kwesinye isikhathi kuyenzeka izinto sihlele ngethi indlela zibe yibuya iphuma eceleni nje kwenzeke kade ungahlelanga ngane kwaloko nansi ingoma engizothi ukugijima ngiye kuyona bese sibuya ke sithatha imyalezo yakho ukuthi ngempela impela sonto yakho ihambe kanjani sikunyamathe njengale ngoma emnandi esinikezwa yilentokazi lentokazi ithi isina umnikazi inomnikazi wawo ngempela manje bakhona ngempela abashonje athi ayinomnikazi abanye kade be engejwa kule mpela sonto kwamnandi kwakuhle emabandleni kwakuhle kunjeya bephakanyiswa inayo manje umnikazi.

0: bangithatha bathi hayi seku right ngalambe ngimapha ngwashizitsha amabhodwe yonke leyo nto basebethi hayi manje sozoba iward hostess.
1: Yeah.
0: Bangithatha ngahamba ngayo iward hostess ngasebenza khona 2001 and 2 and 3. 2003 ngaqala ngayithanda manje indaba yaka nesinki ngathi ngiyathanda ngoba noma ngikhona nama patient phela akwazi ukuhlukanisa ukuthi lo nurse lona iclean
1: lo
0: acela nakuwena usizo ngibone sengiphetha ama urinal ngibone sengiphetha ama bedpan khona lapha esitidini ngiyathethiswa kodwa futhi manje angikwazi ukungalisizi yebo angikwazi futhi ungalisizi i patient ifuna usizo ngibone ukuthi umuntu uqinekile onginokuthi angaza ngcolisa umbhede ngikhona mina angiphuthumi ay lwa develop ukuthando lo ukuthi hayibo engathi ibizelo likhona ngala ehe kwaqala kanjalo ukuthando ngabona ama post kwesinye sayibhedlela futhi einkulu la eDurban nga applyela kahleka ngingaka apply nga resigner sengikhohle ukufika kuleyo ngxenye nga resigner lana ngathi mina sengiyahamba bandla sengifuna ukuyoba umhlengikazi ke manje ngoba phela ngiphasile ngiphase kahle ngifuna ukuba unesi manje nga-applya ke kulesi sibedlela kwanama delays at the same time kanti umawami uzothola umsebenzi asebenzele udokotela esejari yes uma asebenze udokotela esejari si lo ngiyaphela nangimanje ngiyombheka uyabona nje mhlawumbe ngimlekeleleni nalapha uma wami engafuni ethi angifuni ningilekelela ngifuni noma nize nosha amawindi ngoba angifuni nibe nisebenze emajaldini njengabantu abamnina ngifuna ukuthi nifunde nangampela ke ngaye mangifika ha udokotela sibonane hawo ifamily yakho hayi egcine besithanda ka belungu hayi silekelele nje lapha nalapha yanake uma kunesidingo mhlawumbe khona ebengizoyenza ngihambe ngisukeke lapho sengiresignile enkampanini la eward hostess ya ngihambe ngiye kwenye indawo eThekwini eyenzisa ifirst aid home based care ne paramedic even ngithathe lokhu i first aid and home care
1: okay
0: i home based care ngenze lezo yifundo ke hayi ngiphase futhi ngamalengiso ngisuke lapho ngihambe ke manje ngenza ama CV ngiqale ngifake ke ibhedlela ke manje ukuthi ngoba ama caregiver ngiyazi ukuthi ayaqashwa kwa private mhlambe nami ngizoba nenhlahla bangithatha nangampela nga applya mangisa applyile umlungu kama avelana athi letha la ama CV yakho ngifuna ukutshela nje zonke ibhedlela ezikhona la eDurban nangampela ayithathe kafake ke kuzo zonke ibhedlela ama private ngibizwe ke kwezinye ibhedlela ezothu bese singa impela esikhulu kakhulu singibize sinomsebenzi wami no position ye ward hostess ngithi cha ngiyabonga ngithi nje cha ngiyabonga but how kanti ufunani ngithi hayi ngifuna nje something to do with nursing hayi bas bathi hayi okay so kutshela ke mangabe kukhona into evelayo kuthe the following year ngoba kwa unyaka wawo siyophela ngithathe iCV yami ngiyithathe futhi ngiyise mina qobo kwesinye isibedlela ngifike ngibatshela ukuthi iCV yami ila yayikade ile ngi applyile nangifonela nathi kune position kodwa sengizo edda ke manje ngoba sengine certificate se home care nese first aid then umlungu engamfika lapho wafike wathi hayi azikho kodwa ikhala kodwa into ezokwenzeka ngo May kuzobe kuthathwa ama volunteer ngathi mina ngicela ukusebenza njenge volunteer yake wasethi kodwa kulungile shi number yakho sokufonela wathatha ke CV yami leyo ke esifakwe certificate ezinye wahamba nayo uthe nje esayongena komunye umnyango HR ngoba ngise HR me wa donsa ama reference ngangade ngwenzelwe umlungu kama ngoba ngangithi ngicela ukuyosebenza kuyena ngimlekelele la kuyigulu kwathi mina ngeke uzukwazi ukungilekelela ngoba ngidila nabantu abaphilayo ngiba check ukuthi bayaphila saka yini ukuthi banga drive amabhanoyi ngoba i aviation doctor
1: ehe
0: so ke nga wathene into engizoyenza ngizokwenzela ama reference ngoba umndeni wakho usebenza la ekhaya njengoba umndeni wakho usebenza la ekhaya uthembekile njengoba uthembekile okushuthi nabo bakhulise futhi umuntu othembekile so ngizokwenzela ama reference ukuthi nebandla makho

0: abantu besilisa
1: bodwa
0: ya awukho umsebenzi wabantu besilisa bodwa umsebenzi nje uyafana igazi liyafana uma ngabe nje wena uzimisela ufaka umfutho kuzokwenzeka ngeke futhi uzulale ungadlili
1: ngifuna ukuzwa ke selo kuqalile lo msebenzi uthe uqala usasebenza
0: uqala
1: ngisasebenza kwahamba wangasasebenza ngicine ngibuza ukuthi emsebenzini uphume kanjani
0: emsebenzini 2020 kiye kwaba khona njoba de kune covid ngabanjwa i covid ngagula covid eyayingibambile kwakubuhlungu nje bomzimba ngalaliswa sibhedlela ngaphuma ey nga decide ukuthi you know what ngeke mina ngisabuyela emsebenzini ngoba bese kunana leyo nto yokuthi i covid lethwa yithina abantu esiqhamuka ngama taxi uyabona ngase ngithi mina enye into i-business ngiyalibona ukuthi liyadlondlobala
1: liyakhula manje
0: lidlondlobala isikhathi anginaso kubuye kwenzeka izinto lapha emasayithini ongazazi ukuthi zihamba kanjani ngenhlanhla uma ngabe umuntu okwaziyo ukufundiseka nokuboniseka uma kuzofika amanye ama-customer sisi ngeke ake ubuye ubhekisise kahle la kubafana khona into esingasayitholi kahle la ma-blocks akho kanti siyawazi ama-blocks akho ngabona ukuthi ake nginese kahle lengane yami yebo nginese lengane ngayeka ke emsebenzini uma ngiyeka emsebenzini kanti ngenhlanhla kuzo retrenchwa inkampani izothengwa i-management entsha wangena new management basebenzi abadala bacela bahambe bathathe early pension ba resign
1: wangena lapho na
0: bangena ngathi ngicela ke mina ngenhlanhla u-HR officer wayefikile ay yabo into zikaNkulunkulu wayefikile uphuma kulesibhedlela vele ngiphuma kusona ngivele ngihambe ngiyokhuluma naye ngithi lalela ngifisa ukuyeka emsebenzini nginomsebenzi ibhizinisi engilenzayo vele ngangade ngilivezile emsebenzini ngoba ngangenzela ukuthi kungathi makuba nenkinga emsebenzini bese bethi hayi ubekhathele ngoba benza ibhizinisi lakhe ngabatshela futhi ukuthi ibhizinisi engilenzayo alihlangene nalento eyenziwa la emsebenzini ngeke kuzwakale ngelanga kuthiwa sengitshontsha imithi ngahamba ngoyidayisa ebhizinisini lami ya ngangideclarela leyo nto wasethi hayi ngeke uzophila ngani ngamtshela ngathi hayi ngenza kanje ngathatha ifoni ngamkhombisa hayi wasethi hayi okay kulungile sokhuluma nomphathi wakho ngahamba ngokukhuluma nomphathi wami ngamtshela
1: ngizwa kahle kakhulu sikubambe kancane siyabuya
2: Ethema papa bodi ucabanga ukuthi lento yokuqokelela iglasi izosebenzela
3: Oh for sure
2: awubona ukuthi ingakanani iglasi ethu leselo like us
3: Yebo kodwa phela kumele wazi ukuthi uyilanda kuphi
2: yingakho senza ubuhlobo nendawo esisebenzisa iglasi kakhulu
3: Bheka senza imali
2: futhi asilinda ngabodlele lodwa la nelinye ngale
3: Ne man sikhuluma nabantu bamataven abayiphasa imicimbi wonke lo muntu
2: Yebo ke ngoba phela uma uhlanganisa lawo mabodlele waqokelelayo aqine maningi

0: Nswa hamba wayeke nombikela ngenkinga zakho uzokuthatha lo muntu akusondeze aku owne akulawule ngendlela yokuthi enze noma yini kuwena uthi mawuthuthuthi aku futhi kujwayeleke kakhulu nokuthi ene uma esekusondezile aku nikeze izingane eziningi lengane lezi ajike mhlambe noma uyazondla noma akazondlisisi kahle noma ezondla kodwa wena akasakwazi nokuthi uyini useyaqhaphaza useyabonisa
1: lakho lonke
0: wena usuthatha amathemba akho wonke ke manje njengomuntu osifazana usuwabeka kuyena mhlambe kade usebenza wathola umntwana abesethi cha usaphindele emsebenzini usuzothembela kuyena uyokushaya ke enze yonke kanti ukube kuthiwa uya wavuka watabalasa wayitshela ukuthi nje impilo yami ngeke iziphathwe umuntu wesilisa impilo yami iyophathwa imina ngabe mhlawumbe akuzange kuze kufike lapho kuze kufike nasekutheni bashaye abantu besilisa basibulala lately akucontrol nje ngendlela ongakaze uyibone kanti uma ukhule nje uyijwayeza ukuthi izandla ziyasebenza and izandla izona ezokuphilisa and imnandi imali yakho oyisebenziselana ngoba uyakwazi futhi nokugoloza ukuthi nje cha ngeke mina ngeke nje kuze kube kanjalo uyabona so ngiyabakhuthaza kakhulu abantu besifazane ukuthi asisukumeni bantu kwethu sibambele sisebenze sizenzele into zethu ayikho into engenzeki uma ngabe usutshela inhliziyo yakho ukuthi uyafuna ukwenza into uma ungazi uhambe futhi uyobuza nakwabanye nosizo futhi lukhona luyatholakala kakhulu
1: ngikuzwa kahle kakhulu siyabonga nangalamazi osinikeza wona emsakazweni izilomzansi FM mhlambe emlaleli uyafisa ukukhuluma noThuli esinayo namhlanje la emsakazweni izilomzansi ngakunikeza nje ithuba kule mzuzwane esisalele ukuthi usithumelele umnyalezo ngaba ivoice note ngaba umnyalezo obhaliwe noma usithinte bukhoma khumbula inombolo zethu esisebenzisa 0638208448 noma 0604807164 nangumuntu osifazane wenze umsebenzi ngempela ojwayeleke kubantu besilisa ukuhlanganisa inhlabathi kuyofakwa emshinini lapha kisha ama blocks iqolo lapho selijwayele
0: ay ngiyabamba phela manje lokho kuncane kodwa ke
1: sebekhona
0: abasebenzayo phela nje ofikayo ngiyamfundisa
1: usayibambele wena
0: laligoba impela iqolo namanje liyagoba ngoba phela ama jilocks siphinde sihambe siwafaka emzini yabantu sisihambe sobasekelela imthangala makufanele ngibambe ngiyabamba ngidilize nami bambe ngidilize ngibambe ngidilize ngibambe ngidilize so nje ienergy kufanele ibe khona kufanele ube khona ufuna ube fit ube umama nje ovukayo ekseni njengami nje
1: akudingeki ukuthi ngempela ube umuntu okhathele manje mhlobo
0: akudingeki ukukhathala amathambo nje ufuna wathathi wakhahlelele ekuthuleni
1: usebenze
0: uyibambele ngoba uma uyibambele kuzophuma lento oyifunayo akuzophuma lento le ezokwenziwa omunye umuntu kuzophuma exactly le quality lo wena uyifunayo
1: uma ngakhuluma nomunye umuntu osifazana onebusiness iziphi izinto ngathi abayigade ezincane engamaphutha mhlamba abanye abazenzayo ugcine sewubona ibusiness ilimala ugcine sewubona sengasaqhubekele kuphambili
0: engakusho okokuqala nje mina okungisebenzelayo thanda abasebenzi bakho njengoba uzithanda wena ungathi uma sekusetshenziwe kanzima ingane zabantu seyisebenzile kanzima wena busubona ukuthi imali ifanele wena wedwa holela abasebenzi bakho on time bazise abasebenzi bakho babonge uma ngabe benze kahle kungabe nje ukuthetha kuphela ugxeke izizwe izikhalo zabo angisho ukuthi soba omsamaria kakhulu abalungileyo kodwa ngoba sabantu singayiphathisi okwezinye inhlanga zamabhizinisi umuntu uma efika ezokubikela inkinga yakhe bese wena uyikhahlela uyibhekisa le mina ke ngisebenzela kakhulu ukuthi one i-discipline ebusinessini iyafuneka nokuthi imali ungayixhaphazi ungathi noma ubona kuthengwe kakhulu ubuso ubonakala nje usuhamba usiyoganga ngemali imali yomsebenzi ibuyisele eceleni ubese futhi uyabeka for rainy days ukuthi uma ngabe kwenzeka inkinga la ibhizinisini uzositakula kanjani in terms of i-finance uyabona ungayixhaphazi kakhulu imali kodwa nje okukhulu nakho konke mina ngisebenzelayo abasebenzi

0: Sikhuluma sivulelekile ngolwakho iluphi
1: Sithinta njengamanje Sithinta njengamanje Shayela ucingo ku 060 480 7164 060 480 7164.
0: Wena ubona kanjani? Sawubona.
2: Ayibonge Thembi.
0: Ngiyaphela.
2: Ngiyaphela.
0: Siyaphela na.
2: Baba wethu esibukeni nosancane. Hey, ngiyabonga ungena Thembi noma ngihlabe nge.
0: Siyabonga.
2: Thembi. Ungona mpeleni kuyikho kithi ngeqiniso. Ngiyazwe. Sinomnikazi womhlaba. Mina ke Thembi ngidlulisa izixwayiso zikam uNkulunkulu ngaso sonke umnyakeze kubantu. UNkulunkulu uma ngabe ayithina eSouth Africa sivuma omubi angene phakathi kwethu alidinge izwe uNkulunkulu elithi angakho ukuthi uNkulunkulu noma ethule ekhebhi akasithandi uyakuthanda uNkulunkulu siyisizwe sakhe uyaxwayisa-ke kubantu uthi abantu uma beqhubeka kanje sebelungisile indawo yabo yokungena kuyo sebenayo indlu nengubo abazoyimbatha ngoba fanele silungise konke lamhlabeni akekho wazi ukuthi uJesu uyobuya nini sisho ngomlomo uthi wathi uyobuya ngo-year 2000 kodwa ukuthi ngo-year 2001 uthi abantu abaxwaye asilungise ikhaya lethelisha ngake siphume kulelizwe ngengqondo ngoba ngeke sifike ndawo uzosehlula uSathane ngoba asiqondi ukuthi ngubani obhekene nathi emhlabeni. Nami ngiyancenga abantu bakithi asibuyele ekhaya njengamadodana olahleko namadodakazi olahleko sikhumbe ukuthi samshiya uNkulunkulu sidla sifunda kuningwa kwenziwa yonke into lokho esiyikho namhlanje kuyinkinga phambi kwamehlo kaNkulunkulu uyamangala noma yena esimzondayo noma yini uthi akaqondi noma asimfuni sifuna le ndoda yaba yisitha esikhulu kuyena athi sixwaye ngoba yonke lento esiyiyo siyathanda ukuba yiyo njengoba yenzeka ensimini yaseedeni uAdam no-Eva sakhetha ukufa ekudleni uNkulunkulu ukuthi ngangakudakanga ukufa ekuthole umyalezo wami ukuthi abantu niyobadala bese ngiyababulala kodwa sayingenela thina bafowethu asibuyelele ekhaya sicele uNkulunkulu asibuyele bempi njengo-Israyeli thina sithanda uNkulunkulu abamnyama sithanda njengo-Israyeli uNkulunkulu abaphume abantu phendukani iBhayibheli ihlela imiyalezo yokuya ngake ezweni elisha esingalazi ukuthi linjani. Haleluya, ayibonge inkosi yamakhosi.
0: Siyabonga kakhulu Madonsela. 21 minutes after 1. Luthini olwakho?
1: Sithinta njengamanje sithinta njengamanje shayela ucingo ku 060 480 7164 060 480 7164.
0: Abasakhathazeka kuleyana uthini yena, wena uthini, ubona kanjani wena thina lwakho? Hayi
3: chai mamba
0: ba
3: ngizokuzulu ngagogo yami
0: semgodini ba
3: chai mamba kunjani manje?
0: Ah, nyambo, akusefani kona. Hayi ngangazi kulezi zinto ukuhlala kuphi mbene.
3: Hayi bro, ngizokuzulu uhlobo labefoni ngisizisayo. Uthe uwehlela wayizinga.
0: Nakho.
3: Chai mamba, angekubuyele lapho. Yazi khona isikhathi esesibukane naso ngathi sizenze ngathi sesikhohliwa nasikhohliwe. Kukhona le nkulumo gambushe engicabanga ukuthi noma mhlawumbe sesijozekile ukuthi endlela esekuhliwa ngayo eSouth Africa sesikwenze ngathi sokufanele nje kuyinto ejwayelekile. Gambushe kunento ngicabanga ukuthi mina umbono wami kunesinqumo esithathwe uPrimo kwaZulu Natal.

0: lokho nje sibonde ke.
1: Okay, kulunge le mfowethu siyabonga kakhulu.
0: Njengokuzola uyaqhetha impela ngiyaqhetha sho.
1: Siyabonga. 12 minutes to 2 o'clock. Ayikajena. Ukuthi bengenento nje ezingabazisela gajeni uzagcina so so ngithathwa ngiphonsa leni ngamhlezi ungiphonsa angibo ngimina ngilalele nje kodwa amanye amaphuza abekho gajeni ke la abanye abantu ababuthakathaka ngicathe indlela abakhuliseke ngazo mhlawumbe la ebekhulile khona ngesikhathi kukhothema umntwana waphinda ngene bakhona nabanye ababe eyayiphela lento yobuntu ya especially politiki ke le ismoshile vele ya uthori ingabe sabakhona la lento yobuntu ngiyakhumbula ikhothe umntwana waphinda ngene abanye impela wababhula ngethebe ngoba ngisho kuthiwa abantu ngiyakhumbula sase silinganise ukuthi sho kuthiwa umuntu beniqabene kanjani but makufika isigaba so songaphili noma mhlambe kuthiwa wedlule emhlabeni a ay phansi suse dlule konke right 11 minutes to 2 o'clock but kumkhosi ke ukukhala ngale ndlela ke le ikakhulukazi ke yokubhala ukhala nge report yesoleso lapho hi sobo
2: yebo yebo sara sasenda sara sokuba bayo semathambi
1: mondays
2: umsakazi ukuthi ayongibeke nje ngami ngeke ngifistwaye sobakhulukazi kwezinto ezenzeka lapho lesizo bantu besifazane ebeshelayo kube nkinga la ekhona engibukayo kulelisi iqiniso lethi umuntu akafanele afe kodwa umuntu uyafa yikukho okwenziwako ukuthi umuntu uyafa kungafanele ukuthi afe abantu abaphesa amandla uma bekhuluma ngalezinto ze-GBV abakubeki ukuyiqiniso nekhozi lokuselela kwayo kepha bathusa yona ukuthi ingozi kangakanani imbi kangakanani but ukugwemeka kwayo nokusuka kwayo abakubeki njengoba kwenye indawo esilayo ebhalithi emasontweni adlula uyabona la minyango kumoses abawu-2 bahle nje labosisi laba shouthi uma befika-ke bebihelelane bebihelane behagane beze bethathane okhile hhayi sinungenkampani-ke lapho uma ngibalalele labosisi sifaka i-5 khona uma sifanele labosisi uyakhuluma ukhuluma omunye ukhuluma ngeboyfriend yakhe athandana naye ashade naye lo omunye lo futhi bayazana kudala ma bekhuluma lo boyfriend yakhe uyambuza-ke lo munye iboyfriend yakhe ikhona nisathandana la ethi hhayi sesashada nabo mayesethi kodwa-ke kukhona-ke omunye-ke manje engithandana naye futhi lona umthanda kanjani lo nomunye ngoba wena umthandana usho nje usibani bandlela sengisuka kude naye njengoba ngimbuza nje ukuthi sena-breakup yini uthi lo hhayi phela lo noma ngimthanda phela lo munye une-taven njengoba ene-taven nje uyakwazi ukungiprovide ngifuna manje uma ngingafuneli u-uber manje ungafika uzongithatha la hhayi behle kungifase kakuhlungu lokho ngoba bayafa abantu kodwa akufanele umuntu kodwa bayafa abantu ma usengisondele ngihluleke ukuyibamba hhayi ngiphume ngisondele kubona labosisi kunjani ngokazayo siyaphila fake i-ring lomunye lomunye akayifakile i-ring ethi mina hhayi uyanizwa ngiyakhuluma bosisi kodwa ngiya-understanda kulezi nsuku ukuthi ngalethi ekuthiwa i-GDP bese awu awusiyeke ngaleyo nto sasikade sasethe ngaleyo nto sayazi sisazayo ethi mina yabo into ezokwenzeka njanizwa ngikhuluma ngokuthi ushadile lo munye kuyangashadile wena ushadile kodwa unomunye othandana naye unesavela lo othandana naye unesavela mhlampe njengokuthi wena ungashaya i-uber manje ifike la usacrifice into eyiningi ngempilo yakhe kuwena uma esazi ukuthi wena uthandana nomuntu ushadile uyo-ektha kanjani basecabangalisha kadaaseke ebhuli usitsho bengafanele uyena ngabuke kusuka amaphuzu usebenze la

0: lesuka eduze kwami behamba. Engisho umsakamo. I-GBV akuyona into ezophela manje ngoba alikhulumi iqiniso nomsuka wayo ukuze kusuke umuntu kwi-GBV. Ungase umuntu wesifazane njengamanje okwaziyo ukuthi ethandane nabantu abawu-4 ngaphezulu kwa-4 noma ngo-5. U-create i-GBV lapho. Akufanele umuntu afe kodwa umuntu uyafa. Ube umuntu wesifazane ongakwazi ukuzimela odiphendele kubantu besilisa. Umuntu wesifazane manje akavuke ezansi engafuni ukuthi impilo yakhe ibe sesandleni somuntu wesilisa ngoba izwe njengoba lishi abantu besilisa sebesacrifisa kakhulu kubantu besifazane beze bekhohlwe izimpilo zabo lokho okurongo. Ngakho-ke abantu besifazane abafunde ukuzimela bephinde futhi nabantu besilisa uma usiza umuntu wesifazane ungenzi ngathi wenza i-credit esfele uze lokhu ukhokhelwa kancane insinje uma umsiza msize ngeyiski yakho hhayi ukuthi umsizele ukuthi kusasa uzosiba sombone eseyilento esekushiwo yazi umuntu kuqala ukuthi uyajika uma umuntu ejika kabilikhezi okwesibili abantu besifazane uhulumeni akake bafundise abantu besifazane bantu besifazane indoda yabeka isandla noma i-boyfriend yabeka isandla waqhubeka wahlala wangareport usuhleli phezu kwe-G B V elinina wasekhuluma ngayo. Umuntu wesilisa wathandana naye babangaphezulu koyedwa usuhleli phezu kwe-G B V elinina wasekhuluma ngayo wamukela izinto ey'nkulu kumuntu wesilisa wangambuza ukuthi wena la usuka khona i-background yakho isini njengoku-provider noma iPhone ngani ngani ngani why ukwenze lokhu uyakwenza yinikile uhlale ekugcineni masuku uphinde uthole omunye unaye usuhleli phezu kwe-GBV i-GBV iqala lapho umuntu akufanele ese kodwa iphoyisa lise-police station njengamanje uma mina nawe sibulalana la endlini iphoyisa lofikisuthuma ngakho-ke stay away from izinto eziyi-GBV sa amasosi ama-GBV akavezwe ukuthi aqala-ke ngoba abantu abaningi uthola umuntu eseyikhomise kwi-GBV bengaboni ukuthi sengi-already vele ngihamba seyiwayo i-GBV. Uhulumeni ake befundise abantu besifazane ebize nabantu besilisa ethole isayidi labo ukuthi yini ndaba nina nibulala abantu besifazane kanje. Engasho ukuthi bantu besifazane niyafa akukuphansi ngokubulala abantu besifazane phansi ngokubulala imbokodo. Ake sibizele abantu ababulalayo sibabeke kwi-information sifuze ukuthi yiziphi izazo ukuze sizothola isosi lapho esizoyisebenzisa ekutheni ingaqali iziqale waseqaleni. Yabonga umsakazo.
1: Siyabonga kakhulu ngemondesa umyalezo.
0: Thanki
1: baba.
2: Teta lo Sawuti sifuna ukusebenza.
3: Teta lo Sawuti sifuna ukusebenza.
4: Oh, salam!

0: kahle.
1: Hayi. Enye into ongangena umngane wakho ufuna uzibheka into ozikhuluma la kumina.
0: Into elale eminyango
1: nje. Uza kwethu.
0: Into elale eminyango nje anibelele endlini
1: yonke eminyango. Sengiyinto futhi.
0: Cha sengikhuluma ngedoktor.
1: Eh sengiyinto futhi.
0: Ithi phe.
1: Eh oh eh ikona lokho sengiyithi ke leyo. Okay.
0: Sengizona uthi ngibiza into enkulu ngoba iwazi baseminyanga banibelele nje endlini.
1: Ake siyifenduleke nje yami. Alright, ncanga yami.
0: Ah ngishabu.
1: Awuyavuma incanga yami. Hayi ngiyabonga, hayi mina ngiyona yakho, sorry.
0: Yeah.
1: Ah ngifuna sigconane.
0: Dok yami.
1: Mawufuna kuye emandleni futhi lokuphikisana kwethu. Kuyoba ufike la sigawule khona zabekwa.
0: Amandlani manje.
2: Ngiyakutshela nda ngiyona inja yakho. Manje ufuna ngivume ngenkani.
1: Maye, konje kuyisithishana phela lo. Usuka mamathe.
0: Hayibo,
1: ushaya
0: umntwana bo.
1: Ungixaxe namhlanje ushaya uhleko le nto yobe.
0: Namandala.
1: Sibona izesheli.
0: Hayibo.
1: Hayibo. Hoyi, okusha mntwana.
0: Hayibo. Amandla yapi?
1: Fika ne qoqa, kufaka esipolweni. Qoqa, hayi nawe uthi uzangithwala wehlike nami la ukuvalela lapha ekhoneni mina. Bona ke lo mlalelo uzasakazela ubandla ukupintshele lapha emakhoneni.
0: Yini mfana bakuphuzeni?
1: Hayi kambusha kuloni igama lelo. Hayi
0: kambinde singaka.
1: Igamalini mfowethu ukuthi uthi ngiphuzisiwe. Hayi kambusha.
0: Chapelezi impuzo.
1: Kambusha.
0: Isiphuzo samandla. Langaka.
1: Akunike
0: isibindi singaka.
1: Akulona.
0: Esinenyonga eceleni.
1: Akuloni igama lelo.
0: Hayi ngeke hawo. Hayi.
1: Kanti cha phela mfoshaye mamba. Ngokuthwala.
0: Hey,
1: ngiyakutshela ke namhlanje. Hayi ngokuthwala mfana.
0: Ucala ngulo 2585 lo nuthwala lapha.
1: Bayabona shen lam ngoba siyezwana. Hayi yona into yokucabanga ngiyakubona uyiphethe impela kodwa hayi. Ngeke ngayo yodwa ungesinde. Hayi. Yibhasi impela ulithwele ngiyalibona kodwa. Ngeke kalo lodwa, ngeke futhi ngeke.
0: Umntwana.
1: Ngeke kalo lodwa shen lam.
0: Wodla manje.
1: Hayi khumbula ingoma ngidlalela yona.
0: Enzani manje?
1: YoFelep. Uphumile kungixhoza ngozanefa manje. Ungikhamulele ngolokhu uzana manje ngoFelep.
0: Hayi ngeke hayi.
1: Hayi ayilalela kahle ngale newsroom. Okay.
0: Hayi hayi hayi. Hayi thola hayi. Thola hayi.
1: Uyabona mfowethu ushaya imamba.
0: Ngangazi ukuthi nenkulumo enje yana mina. Kodwa hayi ukuthi uyamazi uKing James.
1: Wazi ukuthi uyidlalela mina uzolela wemtolo. Awuzolana. Njani?
0: Uyamazi King Ginger udlala ungakanani? Nam kodwa ngabe ngeze endleleni hawu kunesigora phakathi
1: angayivala ngani
0: hawu kahle noma inqamule ingoma emsazweni
1: ungayivala
0: ngani angatsasuka nami ngomlaleli ingoma ufana umuntu ogibela phezulu kwengoma ngilalele ha kwangelula awutyole hawu
1: angithi ngishokona
0: ukuthi
1: ngishokona shayimamba ukuthi kuyaqapheleka ngokujwayelekile vele ongenamandla
0: yaqonda
1: vala indishi awuvala indishi ngokujwayelekile shayimamba ongenawo amandla okuziphindiselela kuyaye kudlalwe ngaye vele
0: awunamandla futhi wena kanti uzongithwala
1: cha phela ngisho ngokuchofa inkinobho lapha nginamandla okugijima nje basikhuluma ngovalo ufeleba lo
0: unqamela njani ngoma umuntu elalela
1: ngithi ngisho kona phela ngoba sewuqalile wena uzoyicofa uyifaka
0: ngangazi sine score phakathi nangazi ithi nje
1: okay so uyazi manje
0: uyazi manje ngisadlalela kuyona
1: uzokwenza njani manje
0: ngeke
1: ungeke wahoxisa amagama aye lapha uwabhekiseni wena ngakumina because awuyidlalela mina
0: phela. Ngabe phela ngayibhala.
1: Awuyidlalela mina.
0: Ngabe abantu bayimina phela.
1: Cha wena sengisho phela ukubhekisa amagama.
0: Ngilandele bona osixhubo.
1: Nama ngisayidlalela mina.
0: Angidlali ngawo le ngoma.
1: Awuyidlalela mina.
0: Ehhe ngangidlala unomucu nje.
1: Sithipha sewatch phela lokho. Lelu umcwayizeni futhi. Ncona leli lezi ndawo lokho umcwayizeni lokho kwangena amanzi kancane ubona sokuthi
0: feel. Ubona yelanga.
1: Sokuthi ongangikhombi ngenjumbane.
0: Ubona inilanga.
1: Ungangikhombi ngenjumbane.
0: Niyoba igusha leli melinqama eyovele nje ithatha ureverse omude
1: kanti ngokusize staying with the subject of igusha ugada awona maseluphula be livumela wonke umkhubo wakho be boluphulule ungakuphululi baso
3: lezi bekwesifingqiwe kwizwi lomzansi
4: izwi lomzansi yizwi umehluko.
5: Are we having a return of Goliath to our midst who threatens the extinction of other countries?
6: Skatka manje nguyana ku 23 minutes to 3 o'clock emsazweni wakhe zomzansi 98.0 FM sithi zomehluko sibonga khona kuyena.

Ngibe ngalela emangubani umthwalo ugamenxe lo ngwakhanyile ngilapha eshow egcinhliziyo cha ayisikhathazi thina nakancane eyalabo balokhu bebhizi begxekana noNdunankulu uma ngabe enza umsebenzi wakhe wokuvikela impahla njengoba beseqaliwe nje kushiswa asazi ukuthi bekuyogcina kunjani muhle kakhulu ngomsebenzi owenziwe uNdunankulu ukuthi adeploy amasosha uma ibona ukuthi nasi simo konakala kakhulu ngoba leya nto iyokucekela phansi impahla ilimaza kakhulu umnotho wethu futhi nabatshali zimali ngeke phela beze bezotshala imali endaweni la kushiswa khona nokucekelwa khona impahla so bayiphuphela nje emini laba abalokhu bebhizi begxeka uNdunankulu ngoba wenza umsebenzi wakhe phela ngeke asebenze njengabo ngoba bona bavele abekho ekutheni baphethe isifundazwe uNdunankulu wenza umsebenzi wakhe omuhle.

ayibekile yena ngoba uzosukubona sibuphu lobulili ake sithi nje wenza umsebenzi umsebenzi neutral ungawenza nawe na ungawenza omunye angawenza nje bese bamema abafowabo ukuthi hayi bafowethu ngenza itiyela ake nize sizobungaza angafuni mthombo angafuni lutho nje olizodinga ukuthi abafowabo bafake kube ukuthi nje abafowabo mebefika bafike nalonto abathanda ukufika nayo esuka ngaphakathi ezinhlizweni zabo ngayizwa lonto hayi ukuthi udoda usethe webafo ngicela abandla ungiphathele u1 no2 wayizwa lonto okanje bangizokwenza ukuthi ngiyashodela ukuthi fanele ningifa ithe must ukuthi ningisize so senowaqazisa ke nina niyohlanganisa ngoba phela nangu ke untandane okokuqala mina nginabani ule waphindile lamagama sisolo ngiyacela ukungifaye lo ludaba lami mina lento bakithi kade angiqala ukungima emqaleni futhi ngiyabona manje ukuthi kuphuwa nami ngoba uthi into ekhala ngayo yazi ukasho kanje uthola ukuthi lapho awukho na kwibudget cause ke izinto bakithi ziyabiza ngisho petrol banyule yabona ngisho le ave ngahlahlumula nje umzimba petrol ngaphunyukile yaba ngithi kubi and October ke awubheke nje lento mangithi siyinto usanda kuyithumela loyithumele yabo manje siyaqoqa kokugcina siqoqela ukuthi ungakuphelile wayizwa lonto manje sizothini ke kulona sisidodo ngicela mangabe ngirongi bangibonisa abalaleli ukuthi ngempela into esizoyithini le yantandane njalo mengabe efuna ukwenza into ithe must ukuthi a involve thina kodwa thina senzi kanjalo uyabona asenzi thina kanjalo why kumele ke manje ezinye izinto sizoyinabukelisa bakithi ngoba nawo njengoba besekube yithumela basuke befuna ukulapheka ngiyaxolisa amakhono esimthinta kungahlali kahle kodwa ke akuyona yonke into yokhulunywa yokuhlala kahle mntababa ezinye efana uyilale noma zingakuhlali kahle ngoba kwesinye isikhathi izongakuhlali kahle namhlanje bese kusasiba isifundo kwenye into ozobuhamba kuyona so nje ngizama nje ukuthi lento le sizweni kahle ngathi ngithi pheqa uyangazi mina nginokuthi mangabe ngizofaka into emoyeni bese ngiyokwenza i-research kancane ngizwe ukuthi bakhona labakhuluma ngento kanje sithini le angle sithi abaqhubeke benze njengoba kwakwenzeka noma sibangam-addressa kanjani lo owuntandane ukuthi ima manje stop I don't know ngoba uthi lo shilo yabona masekuthiwa lento uyiqalini uyayisho hayi kuthiwa kusuka omkhulu kabo umsindo ngoba akayamukeli lo owuntandane akayamukeli lo kwangampela hlobo akayamukeli ehe kunjalo nje bantakwethu into ekhona into abaphila nayo into ekumele futhi baphile nayo ish uyabona ukuze ke lo aphile naye amukele msizeni bakithi ukuthi simamukelise yona uyabona simamukelise yona aza gcine naye mhlawumbe senza kahle esengasayibona ubrongi kulento noma makurongi kurongi nje leyo nto ebuyisa nayo uyazi le buyisa ithemba emntwini ngazi makubuya kwethemba noma ngizophahlaza amabhodlela namhlanje kodwa kwe umbono nombono womuntu ubalulekile sithandwa zami nanokuthi kumuntu asimcorrect phela kowakho umbono wena njoba phela kuyingxoxe kanje nawe uza nowakha ngithi senzela ukuthi ke wonke umuntu azizwe esekhaya obekile cha kabhedi futhi akabekele ukuthi ube khona ozomphikisa ukuthi nje monezincomo uthi hayi ngithandile ubani indlela asho ngayo ungaziphakamisa iy'ncomo kodwa ukuphikisa noba urong mna ngiyibeke eceleni leyo asihambe nje ngalo shunthi kuyazana ngithola unhlanhla mbuyazi lapha uba lo on Facebook network yamayengivumele ngoba-ke kukhona la eyichaza khona

0: Zitshela ubani ukuthi masihola eyazi imali baki hayi mina ngisafuna ukuzwa le ndaba. Hayi sehlule kakhulu ke manje bakithi. Uyabonaka le nto ekadishwe ilothumela udaba ukuthi le nto kushuthi ngempela iqala umuntu esangaka. Izwa nje lo grade 12 okhuluma kanje. Uyamuzwa ukuthi ukhuluma kanjani? Mawubheka ngalesikhathi ekhula silindeleni la silindele enye izikulumo ezofana naye liyalo ukuthi mangabe ezokwenza into afuna ukubaqoqa bonke afuna ukuthi ubani enze u1 nomunye enze u2 akafuna ukwenza into yakhe nje ayiqede yedwa uyayizwa lonto akafuni ukuyenza eyedwa yini le menza angafuni ukwenza eyedwa nje azami yazi khona yazi ukuthi kunengcingo wakithi hayi kuthini hayi kuthi asiba khona ucingo wokubone kahle ukuthi nange ngifonela engabe uzothini usuyazi vele ukuthi inemali phakathi bengenamali phakathi ina something phakathi lo grade 12 ngiyawubona nawe uma usukhuthi khona la siyakhona ngathi sibheke la kulo line iyonke le fone siyikhuzeke manje ukuthi tshela ingane ukuthi imali awunayo noyiholela yona inani kukudla njengoba egeze egqoka nje esikoleni ekukherenza yonke into ucabanga ukuthi uyithathaphi sisitoto kanye nomlaleli hayi ngiyabingelela umama wayengoni uma ngabe ke wayemenzela okungaphezulu kwezingane zakhe kodwa ngihambisana nosisi wabasakazi iyintandane nje hlezi ifuna ukudatshukelwa abamhlalise phansi bamtshele ukuthi ke akafunda ukuzimela manje usekhulile mina sisidodo engayikhulisa ngiyinika okungaphezulu komntanami sengiyibona ku TikTok noma ngiyayibona nokuba ngiyayibona ngiyibona ku TikTok futhi sisidodo angazi ngifike kanjani kuleni angazi nifike kanjani kule ndaba ngiyabonga ugugu kambulazi ekhumalo sindise ncese sithanda samncese bakithi awu I can imagine ukuthi wawubheke likhulu so yikhomba ko TikTok nkosi siyama isasondeli inalo mbono nje usezweni sawubona
1: hello mama
0: hello
1: unjani mama
0: ngiyaphila
1: yazi ukuthi mama mangabe imikhuluma le ndawo imikhulumayo mangithi ngiyibheke engathi kamu rise siyithatha le grants
0: yeah
1: ezalimanga
0: siyithatha imali grant senze njani yowe ucingo lwakho kodwa lingenzani ngathuli ayipress kwakungcono siyithatha sinika bosho njalo
1: siba kungene ngasikhathi siyabona ngene siyihola
0: ya
1: ngoba sisuke sazi ukuthi sizobhajetha ukuthi sizokwenza u-1 no-2 no-3
0: okay
1: kodwa ngendlela iy'ngane sezihlakaniphe ngayo namhlanje engathi iyasichatha ney'ngane zethu
0: singayiholi
1: yabo mhlawumbe kwesinye isikhathi engathi singangayiholi kukhona la inikezela khona i-stress
0: yabona
1: i-tyfan ine-350
0: Yeah.
1: Umuntu ku-350 akashaya emsebenzi ngathi awufuna umsebenzi asafesi ngoba uno-350.
0: Maye ngiyakuzwa.
1: Uyabo. Umuntu ungeke asenza lutho olunyakukho lutho luzokwenziwa la endlini ngoba naku yeminalo 500 ongenayo. Le endlini udla yonke udla ngaphezu kwa-500 imali ayidlayo la endlini. Kodwa yena ufuna lo-500 uze kuyena abe nento yena yakhe azoyiphatha ukuthi eyakhe.
0: Ya ngiyakuzwa
1: nkosi yami ekugcineni ithini esilimalayo uthole iy'ngane zisibamba inkunzi kanti ifuna imali yayingane uyayibona le nto ngoba the more mina ngikhula yona iba namandla mina ngiyehla namandla uyayibona nje ngicabanga ukuthi ngiyishaya lapho le nto
0: izwa le funi iy'ngubo every month uyizwile kodwa le
1: any more wes lezi y'ngane mama azifuni into engenagama
0: Hey, kusi yami.
1: Angiyiwa ngaphandle kwegama, kuhanjwa ngegama. Yabo? Yabo njengalomunye esefuna i-iPhone, uzoyithathaphi i-iPhone?
0: Kusi yami, yeyi.
1: Ngamalini? Yabo? Ngeke uthathe i-iPhone ngo-500. Okubuza umbuzo wokuthi loyo muntu, mina ngiye ngibabuza umbuzo ukuthi uma uhola u-350.
0: Ya.

0: Ubeki bela nini moto?
1: Oh yeah.
0: Kusimo monga bu umuntu yaphajetha.
1: Yes.
0: Ubeki bela nini moto sahola 350 imali ephelela la esitolo.
1: Mm.
0: Ugcine sewuhamba ngemali yokutshele kugoduka.
1: Mm.
0: Yabona lezi mali zinhle impela ngifuna uqamba amanga abantu abaningi ziyabasiza kodwa ziyasilimaza.
1: Akho.
0: Isikhathi inkondlo yethu ziyibeke phansi. Yabo.
1: Mm.
0: Yenza ukuthi even ingathiwa manje na thatha nangu 100 rand uthenge into udayise into country 51 yenze udayise mina. Uyayibona nje. Yabona nje angifuni uqamba amanga mina nje inkomo lami ngifuna uma ngibona.
1: Eish,
0: mina ngasizakala ingane yami yompana.
1: Mhm.
0: Ngisho 350 uvele wavaleka. Yangawuthola ngathi inyoba udizive. Ayinayo izini. Ngayitshela ngathi ayinayo izini kwa 350.
1: Oh yeah, okay, yeah, mzali. Okay. Wathi yeah.
0: Wathi hayi ma uqinisile ukuthi anginayo ukuthi ukhane ngibe mina ngathi mina ongitshela uma ngabuza uthuhudo on 350 ngenyanga ubala malini ngosuku.
1: Ngabaphela
0: kufunakala ukubala imali.
1: Awa konje kunama awa abandwayo ngosuku. Awe mzali ngiyakuzwa.
0: Angithi mina angisayike awe ngoba mangi awe ngishuthi phela umuntu lo uthola u2 rand.
1: Yabo.
0: Mhm. Inkinga nje sesashayeka lapho sayijabulela yabayinto kwangathi imali kodwa ngiyasithatha yasidoma yasibeka phansi. Yabo.
1: Okay. Ngiyakuzwa.
0: Ngibona uthi ulento ngoba phela le mali yegrant iqale ya 100 rand sifisa 200 rand nekhulu. Kanti iyasidoma isibeka phansi manje u-500 rand question is uma ungabe uhola u-500 rand imalini uyihola ngosuku njenga inyanga ina 30 days 31 days uma ungabe uyikhawunta le mali imalini ngosuku then wena unayiphi i-achieve lapho achievani wena
1: what is your achievement
0: yabo nje ngangifuna ukuhamba mangaziifuna okay vithi sibone engathi zizoba lakuthi yinqaba. Yabo.
1: Yakuzwa.
0: Yabona nje ukuba siyakwazi ukuzilela nje ngabe kufanele siyilwele ezinye izinto ukuthi no no ngiswa na siyifuni ukuthi sikwazi ukuthi. Kusimuntu yabona njengamanje umuntu uhola 5000 ngenyanga right. Yabona lo muntu uhola 5000 ngenyanga ufika athi 5000 abesebala nalo 500 athi 500 5000 at the end of the day wenzi kweleti eyiningi ezingaphezu kwazo.
1: Ezingaphezu kwale mali.
0: Yayibona leyona. Ngandi uma kuba kawutholanga lo 500 rand wazi ukuthi ngibekezelele lokhu kanti ngabe into zakhe zimonithekile ngabe imali ngihola yinyani kanele enze more yabo akenzi more ngoba ubala leyamali okungaphezu kwaloko ayenzayo uyamitha nje namhlanje nekusasa nakusasa umingane neningane ingane ngoba phela naku wandisa le mali. Serious azathi umuntu ene mina ngihola 2000 ingane zami ziwu-4.
1: Kodwa uthathwephi sasike manje
0: ukuthi mama ngiyaphila yabo manje ngime ngeyinyawo ngiyaphilile ngitholukisa yile mali iyangitholukisa vele ngisho ngisho umuntu athi hayi mina ngihola 350 ngincangalapha esitolo la ngisebenza khona ngihola 350 ukuthi mina ngiyeke ngo-350 mina ngisebenza ngo-350 sese siyakuyona imali leyo ngishintsha indla yomlungu indla yomlungu mama I would 350 ayithengele
1: ngisayisena siphumeni nkosi yami ngiyakuzwa.
0: Ngiyabonga mama ngiyaxolisa
1: ukukhuluma no hayi uvono wakho sithanda sami.
0: Ngiyaxolisa kakhulu bangixolele bafiki ba 350 kodwa nje hayi bandashini ngiyaxolisa.
1: Ya uvono wakho ngiyacabanga ukuthi ngishifundishile vele ngathi yena platform lesikhuluma kuyena sivulelekile. Hey yabo njengoba ngibona ngalibamba ucingo kangiyichaza ngolunye usuku la ngithi uma usuwenza i-appointment nami wathi uzongibona ngathi asihlangane eThekwini ngiyacela ungibone inkosi yami noma uzokhansela ukhansele eli ngoba mina ngiyadayisa nkosi yazi mina ngihlale akekho ngazi uma ngingena la ngikhuluma nge-TF uma ngangena nje la ngikhuluma nge-TF beke ngangena nje ngithi ngiqalisho ngikhuluma ngo-TF ngiyadayisa ikwamashu uyangithola. Isenanda wathe ihambela nosizobasakaza ngasho manje la athi ngiqamba manga wathe ihambela nosizobasakaza wengazoni ngiyabona kathi hey wasiswethu ngabe wazi hey wena ukwazi ungibona nje ngibhekele lapha enanda dube village ngangikhona ngiyadayisa ngiyadayisa mina ngiyaphithiza kose yami ngila manje ngiyafunda ngapha ngomama ngapha hey wesikulunkulu nazingane. Hayi asiphithizeleni ngiyakuzwa dadewethu. Mina kugolonga ngithola ikhona mntana. aku

0: ngina babazali uthathiwe wa adopt noma nga adoptanga kuba ngcono adoptiwe kodwa nakho lifike kube ingcono ngoba mangabe usunale minyaka lo ayi cha bakhipha impela awusayeno wapha ngaphandle ngothola ngempela umndeni o right ke uyabona uma ulapha na ku impela lapha na einganini lezi singase nabo abazali impela ekhaya le lengane hayi bakhipha ngempela uyayibonela ukuthi ukumisa kanjani lokho ukuthi athi yena ufuna umntwana okuthengelwa njalo ngenyanga njalo ngenyanga akwazi uma uthenga ingubo sesidodo engikwaziyo ngisho nama-social worker ayakwazi lo ayayazi loyo into leyo uthenga ingubo zasebusika uthenga ingubo zasehlobo iy'ngubo uyithenga ngakho onyakeni uyithenga kabili onyakeni angazi lezi ngubo ey'thengwa zomuntu lazizala ey'ngane ezane ezenze njalo ngenyanga njalo ngenyanga hhayi nge izodlala usho ukuthi ngeke izidle izodla iy'ngubo hhayi ngeke hayi ngeke uyabona sisidodo ngempela engathi kuthanda ukuba nzima kubo ngeke hayi
1: sawubona sisidodo nabalaleli hayi sengithinta ihloko kunjengoba esho nje usisi wabasabasi ayikhuliseki intandane ayingenayo angenayo uyenzela yonke into ayinawudanki hayike le yami ihluli ayifuni ukwenza i-ID ngoba ayifuni ukusebenza uzothi uthi afuna umsebenzi ithi anginayo i-ID inikezwe imali yokusha i-ID iyidla imali ayikhuliseki nje sesiyincamile wenza kwalula-ke udade wabo abazalwa naye ngoba ingane yabhuti wami wakhe izindlu wenza amakotishi indle imali iqeda ithini angondliwa mna lekha ifuna ukundlu ubani umuntu angu-2000 ufuna ukundlu ubani ebesethi ngiyintandane ngoba ngenama ngenababa impela ungakakwazi ukukhulisa intandane ukuthi ayineli ayineli intandane ngiphizi khona engayikhulisa zenza kahle ziyasebenza ziyangiphi imali kodwa hawu nansi eyodwa useyizama udade wabo ukuthi akhe amakotishi ayondle ethengele iy'mpahla iy'dayise ihambe ngena dodo do ithi angondliwa mina ekhaya ngiyahlupheka imali amakotishi ayithathe yonke iphelelaphi hhayi bandla shemu ngivumelana nabeyibusiswa abasakazi intandane ayinihle ayikho into ongathi uyayenza uyenzela intandane ukuthi izothi iyabonga ukunalokhu izokubonga ngazi ngepetile ndle izokuphula umoya uzuze uyisole njengami nje hhayi bandla ngiyicile hhayi angicile umuntu uthi ungenzela yonke into uze udlulise okungabe ukwenzela iy'ngane zakho ukuthi ngoba phela uvale ihlazi abantu bazothini eyithengela udade wabo iy'ngubo ey'bizayo ayidayisi amthengele ukudla endlini abize abangane kuzodliwa kuvula i-chicken house akoleke imali bayidle ushe nokunendaba noma engangizwa kunendaba xayivela kakhuliseki nakuthiwa ulalele noma abangane bakhe bamlalelelile bamtshele ayingeke hayi ngiyayibonga intandane sesidodo u-anonymous aphenanda
2: angibingelele sisidodo yaluza udaba cha ngokuluzwa kwami lolu daba mfowethu engazuthithi le nto yayonakala ekuqaleni kwaya kufanele phela kusebenze lesi sisho noma isakhe sithi lugotshwa luseva noma lugotshwa lusemanzi mase lizeloma lawo uqhotho uma uthi uyaligobisa lowuphuka phoqo so le nto ziyasho de ekuqaleni lo mntwana isikole bafata sithole ekuqaleni saphuyukake ngokuthi labantu abazali banenimba ongayazi ukuthi ungayichaza uyithini ngoba khona inimba enhle yokukhulisa umntwana kodwa khona le nimba oyuthi uyinhle wena uthi uyinikeza ingane kanti awuboni lengane ukuthi usuyayibulala kanti nebhayibheli lithi ingane ikhulise ngendlela eyoba yiyo ngisho ngabe ukuthi ungayishiya emhlabeni ufe kodwa isale ingane ikwazi ukuhlalisana nabantu yabo uma wena mzali ungayikhulisanga ingane kahle icala lobuhlongandlebe baleyo ngane liyobuza esandleni sakho wena mzali yabona so-ke lengane njengoba isinjena nje uma bengayikhulisanga kahle abazali bayo kanye nalaba bayithatha bayikhulisa sishiwe abazali

0: icala lalengane liyobuzwa esandleni sabo. Yabona. Ngiyabonga.
1: Ya sawubona sawubona mntoto. Ya umzulu kamagwala lo lapha kwamaphumulo emthandeni ezibandleni isigodi ukhathiwa kwaDube. Ya mamtoto khona sinakho zonke nje lezingane noma labantu ababesetshenziselwe leligama elithi yintandane nje ukudimanda ukukhomba kahle kahle nokufuna ukuhlezi njalo bedatshukelwe. Mina ngize ngibe nayo lento ethi mhlambe kwalona naleli gama elithi intandane kwalona mhlambe nalo linomthelela ngoba bonke banjena nje kuphinde futhi kufane nazo lezi eziholelwa le mali. Mina ngazi ukuthi ubani wabatshela ukuthi le mali heyabo ngoba manje labantu benzelwa yonke into lapha ekhaya kodwa yena imali heyakhe. Kanti kabani le mali le yenza izinto yona ke la ekhaya noma kufanele kube kabani eyenza izinto la ekhaya. Hayi ingane ziyadlala kodwa ngathi siyadlala ngempela ngathi mase ekugcineni ingane usuyinika inkululeko usuthi usuyinika freedom usuyiduba usuthi nakhe zenzele zimeleke ngalo 500 rand wakho noma ngalo 350 wakho sekube ngazuthi manje futhi umuntu uyamhlukumeza noma uyamqalekisa kanti cha yibona nje yabona ingane ziyadlala awungitshele nje ukuthi iPhone njengoba ibizanga kwamina ngiyasebenza nayo uyibizanga ka umzali wemanje Holy Foster Care ukuthi lo iPhone kushuthi kumele bekele imali kuze ube isikhathi singakanani ebeke bekelele le iPhone. Hayi bakwethu ingane siyadlala ngathi nabo laba badala futhi bayadlala ngathi njengaye nje lo ukuthi uzoyibiza ukuthi uyintandane umuntu esemdala ayikazi yaba khona intandane mesuma phezuka 18 ayikazi nje kwa intandane suma phezuka 18 ngoba vele ngisho ngathi unabazali abaphelele mesuma phezuka leso kwaleyo mnyaka so sekumele uyimele wena uyimele vele ukuze ukwazi ukuthi uthole inkululeko nayo yonke into ngoba vele lapho kusuke sekukhona ngisho omathandana nomathandana ukuze uthole inkululeko vele kusuke kuyikhona sekufanele khona ukuthi uyimele so ke manje mase ungaphezulu kwaleyo mnyaka ukwazi ukuthi ungalokhu usibelesele ukuthi uyintandane wena uyintandane kephi hayi ayikho indawo yentandane lana mase ungaphezulu kweminyaka awuyona intandane nje kumele uyimelile noma uyimele uyabhetha nje lo bhuti udlala uyaganga nje kahle kahle nje futhi uyaganga nje kwangempela futhi uyaganga nje thank you ngiyabonga mamdodo ukhathiwa kwaDube lo
2: sisidodo ake ngibingelele uhlehla samabhenca ungcobo uselUganda uboyfriend ngibingelele nabalaleli sisidodo esintwini sethu kahle kahle thina mangoni asinayo lento ekuthiwa intandane ngoba leli gama elithi intandane ngicabanga ukuthi uma ngabe isintu usazi alisebenzi kahle kahle uma ngabe bekhona abantu abangangabazali bakho bephila angiphathi ke mangabe unazi ihlobo noma ungenazo nje emphakathini nje mawabe umuntu awunayi awuyona intandane futhi nje uyabona nje wathi 18 years sekufanele lapho uzame ukwazi ukuthi ke nabazali bakho babe khona kodwa nabo babengasena bazali noma ubaba ugogo engasekho noma umkhulu kuyaphileka so lento yokuzolokhu uyidabukela uthi kubantu intandane ufuna ukwenzela izinto uthi intandane lokho ngicabanga ukuthi ukuyidabukela nje ngoba lento ekuthiwa intandane kahle kahle esintwini kayikho igama nje lethi intandane kwakukudekedisa umuntu nje ohanjelwa umzali kodwa kahle kahle nje uma ngabe sekukhulunywa nje iqiniso ayikho intandane ngoba noma ngakuthiwa mhlambe khona lokho kubona ukuthi kuyaleka mhlambe kwakwenziwa abazali kufanele ukwemukele phela ngoba akubona abazali bo abakuzala ngqo labo abakwazi indlela okhuliswe ngayo yilabazali bakho abakuzala ngqo asebakushiya so uma ngabe nje usumdala kumele wazi ukuthi umuntu uma uthi 18 years kuyaphezulu umqondo lapha ushuzeke akwazi ukuthi uyazimela uyazi isidodo kunabantu abasenabazali kodwa ongathi mangabe umbheka umthola ngathi akanabazali uthotho uyabasupporta kodwa manje ayikho into esekhanda kuyena yokuthi mina ngisabheka umama mina ngisabheka ubaba

0: esondelabo esondelane nabo abazali ngeyidinga ezithile zekhaya kodwa ngokubo uyena engakubeka emqondweni ukuthi mina into eziningi ngisena abazali ngoba lento leyo bethi mabehamba ila umqondo othi mawubuya khona ubuye late kanti lento kube ubuye access ubuye practice bese besaphila abazali lento iyakwazi ukuthi bethi noma bengasekho ukwazi ukuthi wemukele wazi ukuthi vele impilo yami vele akukho la ezolimala khona ukuthi khona lokho engasezi ukuthola ngoba vele bese ngumuntu ozimele so lento nje uma ingakuyidevelophisa ekhanda lakho umuntu ukuthi uyintandani usuke uyilimaza nje ngento nje oyibonayo nawe ukuthi lento ayisebenzi ukuzidabukela nokufuna ukunakwa akufanele nje iqiniso selikhulume kunje empilweni nje kufanele wazi ukuthi kumele kunesikhathi la kufanele khona abazali bephila ukwazi ukuthi uyitshele nje ukuthi abazali bayaphila yebo kodwa ngelinye ilanga kungenzeka ngisale ngedwa bengasekho labazali uma ngabe mina ngizobheka bona kumanje mhlabe ehamba ngobheka bani so nje angiliphasise lentandane ngokuthi mhlawumbe uhanjelwa abazali abakuzalayo bese uyayidabukela ulothi uyintandane lento leyo ayisebenzi wesisidodo ngoba ilimaza wena osukuyisebenzisa so nje mina elami nje ngingasho ngithi ukuhanjelwa abazali akusho ukuthi sekuphelile ngawe ngoba nabo bakukhulise mhlampe nje bebengasenabo abazali nabo ababazalayo so lento kumele siyazi ukuthi lento vele emhlabeni kuhamba kuhambe usale wedwa abazali bengekho so into okufanele nje uyazi uma umuntu kungabe into entsha mayenzeka yebo kuthiwa ukufa kujwayeleke ukungabi nabazali kwesinye isikhathi akukho lula ukumukeleka ngoba ubusukukhuliswe yibona impilo yakho kodwa ekugcineni sesidoda kumele sazi ukuthi esintwini ayikho lento ekuthiwa intandane ma usenabantu nje abangangabazali bakho ubabona bephila babazali bakho labo bantu kuya ngey'nhliziyo zabantu kwesebekhulile ukuthi yebo umuntu ngeke kuthathe njengengane yakhe ngqo ayizalayo ngoba akakwazi ukuthi ukhuliswe kanjani kodwa ngokokuthi ma ngabe kukhona izinto ofuna ukuzikhuluma bakhona abantu ababazali kuwena abangangabazali bakho kodwa le nto yokuthi uzoyithatha uyibeke emqondweni kuthi wena uyintandane yonke into ufuna ukudatshukelwa ngoba wanikezwa lelo gama lokuthi nakwa ngoba uyintandane nawe ladevelopha lahlala emqondweni wakho kwayinto okhula nayo lapho usuke mina ngikubuka njengomuntu owayikhubaza yena angabe uyikhiphe eketangeni wayibopha ngeketango ngoba lento umzali ayihlali sorry ukuthi ngithi lento umzali nje umuntu omzali akahlali forever ukuthi uyohleze nakene na ngoba ngishe khona uma usukhulile uyaphuma esandleni somzali uyimele so kuyafana lento sesidoda ayikho intandane yomuntu emhlabeni kusekhona abantu abangangabazali bakho ngiyabonga
1: sawubona sisidodo niyaphila siyaphila thina hayi sisidodo owaza wayikhuluma into inkulu ngabona nanamhlanje isihloko sakho hayi bandla hayi futhi angazi ngicela usingiyaxolisa la cela ukuxoxela mina ngentandane umamkhulu wami la usuhlala kule ndawo kuthiwisevarelem wake wangixoxela isimanga ngengane kadadewabo eyintandane ngicela utshela ukuthi sisidodo wathi nje ingane yakhe ingane kadadewabo ngoba yashonelwa udadewabo uma wayo ithi ibuya esikoleni le ngane iyadla ibeke isitsha lapha ayiwashi isitsha ayenzi lutho ayikho imanzi njengoba isimo samanzi sinzima kanje e-South Africa uyayazi ke

0: Ayinkinga kanjani sisidoda. Uthi mithi uyayitshela eziphila njengentombazane ukuthi hayi bosisi uyomele phela ngokuthi ngelilanga phela ukha amanzi uze ukwazi phela ukuthi ukha amanzi nawe njengentombazane ivele imitshela yakhe ukuthi ngeke ngize ngikwazi ukukha amanzi ngoba kumele ngikha amanzi mina ngiyafundayo ngatshane lowo ma ngoba phela yona iy'ntandane le ngane njengoba iy'ntandane angeke ize kwakhe ukukha amanzi. Sorry sisidoda, uthi umamkhulu wami-ke umakhelwane wakhe le ngane uthi akucela naye ukuthi ambonise ukuthi akazi uzoyenze njani le ngane. Le ngane kuthiwa ifuna izokwasa iy'nto zesikole okanye iy'mpahla zayo nje. Ithathe isefu ifake amanzi endishini layo engawakhanga. I-shirt iwashe i-shirt ichithe loyo manzi anesefu. Izowasha i-skirt ifake enye isefu ichithe loyo manzi anesefu njalo. Nizowasha amasokisi ifake enye insipho emasokisini iwashe amasokisi. Uthi mhlampe into nje kade igqoke kade ngayizolo izoyikhumula kade izoya esikoleni iyayithatha mangabe bekade kuyisiketi nebhulukwe noma yini konke ngawani kuzoba nesefu yakhona ne-stay-soft yakhona. Sisidoda ngezwa inhliziyo ibabuhlungu ukuthi kule sikhathi samanje ukunengane engathi noma kuthiwa iy'ntandane lowo mama lowo uhlukumezekile ngoba shouthi njengoba iseze waphumela ngaphandle eyoxoxela umakhelwane kushouthi le nto iyamxaka. Ngeke sisidodo ingane izobuya esikoleni ayiwakha amanzi isitsha edla ngaso ayisiwashi and ayenzi lutho ngoba yona ikhalisa ukuthi ukube uma usekhona ngabe ayenze lutho ingoba yenziswa le nto ngoba yona iyintandane. Izoqala-ke iwashe leli shethi ifake isefu phinde mese iwashe isiketi iwashe isefu ichithwe loo manzi iyoqeda nini iyunifomu isazowasha izingubo lezi ekade igqokile-ke iye esikoleni. Cabanga-ke lowo muntu mese kuthiwa uwasha-ke the whole basket wey'ngubo zayo nje kuzoba yisefu engakanani awupheli u-2 kg lapho oho hayi bandla. Wathi ngiyabonga hayi bandla cela ungazisho bandla anonymous.
1: Ushukela uphazamisa izinto ey'ningi emzimbeni yethu, ngisho umuzimbala uyawa ngenxa yokuhlushwa ushukela. Ingakho-ke ekhemisi yase-Stressless sikufakela umuthi kashukela. Lo muthi uzokusiza ukubhalansisa ushukela wakho emzimbeni, noma ngabe ushukela usukuhlupha isikhathi eside kangakanani, wakuhlupha iminyaka eminingi kangakanani. Awuvakashele ekhemisi lase-Stressless uthole usizo ngomuthi kashukela. Lo muthi ususize abantu abaningi impela, sikhuluma nje sebephila impilo ejwayelekile. Ikhemisi yase-Stressless itholakala ku-Anton Lembede, Sangro House Building Shop number 2, ngaphesheya kwaseShoprite. Ngeminye-ke imininingwane ungafona noma uwhatsappe ku 079 553 0080.
2: Izwi loMzansi, yizwa umehluko.
3: It's 18 minutes to 11 kumsakazi loMzansi ku 98.0 FM. Sawubona, hey bakithi, hayi angisazi yabonake le evala manje wayibo ufake insipho kanjani yazi ngiza umzimba uluma wema 0604807164 usezwini sawubona.
4: Yebo sisiqotha njani?
3: Siyaphila.
4: Hayi ngiyalizakala kodwa sengikusika nje ukuthi kwalale iyakhulikazaasidasidaayoaaa
3: waze lahoshozela ucingo lakho nkosi yami angazi ukuthi lunani 0604807164 kuthini kuphawula kwakho bakithi sila kulolu daba njengoba bechaza nje nkosi yami indlela-ke abantu ababona ngalo kulolu daba lanamhlanje 0604807164 sekwamukela nawe izwi sawubona usezwini lomzansi sawubona

0: Mordecai. Amém. No, ngiyadlula. Ngidlulisa ukuthi angazi uma uyangizwa noma ulishaya waseyalishiya, ayi angazi. Kanje isikhathi phela siyagijima sihlale ney'ngane. Uthi la sawubona msakazi, ayi inkinga lesisi wazi wahlupheka umama akathi kuye usekhulile akazimele. Okay. Kushuthi umethi akazimele asale semninga no-grant lapha. Uthi-ke zitshelwa yiwo ama-social worker owami una-16 wenza u-grade 11 kulo mzuzu ayikho into engenayo esikole, hhayi yena akahlangani nakho konke lokhu. Oh, ama-social worker lawa ababonisayo ngani ngokuthi fana ufuna into okuthengela into okugqoka every month? Obhale kanjali lo obebhala ukuthi ingane ifuna ingubo sho ngabe phela ayayiqhatha kwawona. Ngafana wabize-ke kuhle, wabize nangumonakalo esewenzile, wabize impela-ke manje ukuthi ake nize-ke nangithenithe kunjani uma kunje. Eyi bayi kunjani uma kunje, ayi kubi. Wafana wabize impela inkosi impela. Hhayi sisidodo, laze langithinta udaba. Mina-ke ngikhona ngiyintandane nta, yezwa sisidodo, ngile Magi ngile yakhotho make ngilesele yodwa engenayo ngisho ugogo, engenayo ngisho uanti. Mangingakutshela izinto ke ngidlule kuzo ungasale ubambe ngezansi. Toto mina ngaba intandane ngisase primary obhale udaba ngicela amhlalise phansi amtshele ngobungozi bokuvika ngegama elithi intandane. Mangabe ke kukhona into kayifunayo ngoba ke ekuhambeni kwesikhathi ngeke imsize ngalutho leyo nto, bayohamba emhlabeni asale ehlupheka ngeke akwazi ukuphila nabantu. Ulisho legama lobuntandane ngoba ke uyazi bakhona basaphila mhla sowushonile umndeni ngeke abuyeke alisebenzise igama lobuntandane. Uthi nini nimjwayezile kunzima kantandane yeyi akezela kimi nkosi yami ngimtshengise ukuthi intandane, angaphuma ekhala mengabona mina ngeke abuye kalisebenzise lelo gama lobuntandane. Sawubona sisidodo. Uthi ke leyo phone iwu-3500 ikrosa yenyanga yonke 3.5 shaye ngamakhombo nje impela. Wangiphendula ukuthi hayi ulama yena sisumyeni wami omncane. Okay. Usala ibone emncane nje noma sezele khona ubhuti omdala. Hayi wawukhuluma kufanele nkosi yami. Yho uNkulunkulu simakade sezulu shwele ndlozi yokuphila. Nazi iy'ngane zethu bakithi ngiyazisondeza kuwe-ke namhlanje lezi y'ngane.
1: Ebingalele sisidoda umekele nabaleli phezu umzansi usandile kandlofunanda abatfofema plazini. Wesisidodo abona la into efika ibe yinkinga, kufika ibe yinkinga abazali besaphila. Umzali atotose ingane yakhe, ayenze ingane yakhe ayiphathise okweqanda, ayispoyile, ayiqede, kanti akayazi ukuthi idili yakhe noNkulunkulu ingakanani ukuphila emhlabeni. Le ngane yakhe ayenze ingahloniphi, imande izinto, ayijwayezene ukuthi into eyifunayo eyithola. Uyajika uyashona, ushiya le ngane yakhe nabantu, le ngane yakhe ingafundisekile. Yasala ingane manje sihlupha abantu. Lezi ngane lezi uthole ukuthi ayineliswa yilutho, kusho ungayenzelani. Ayikho into ezoyinelisa ngoba ijwayezwe kabuma wayo ukuthi iyona ebeyidimanda zonke izinto. So engicabanga ukuthi nje akekho umuntu othengelwe ingubo njalo ngenyanga, akekho nomuntu ngisho osebenzayo umsebenzi. Akekho umuntu othenga ingubo njalo ngenyanga ngoba siningi idinga ey'khona empilweni. Onjani lo muntu ozothengela into zokugqoka njalo ngonyanga? Akadli yena, akafunda kanjani azikho ezidinga naso ezinye ukugqoka kuphela ukudelela nje lokho, hhayi ngoba ukuthinta ezingane lezi.

0: kuliseki kana sengathi imindeni iyayilahle ngale zodadwabo noma zabafowabo oba bengasekho bona, kanti izolo ingafundisekile mawuthi uthatha le ngane uzoyisiza wena ayikhulisa, ulandele inkathazo nje ezojika izohlukumeza wena ney'ngane zakho. Ngoba ngigcine sekuba ngathi manje khona umuntu ophethwe kabuhlungu ngantoni umthetho la usuwusha uwodwa, kuzofika umuntu yena ofuna ukuthi yena ufuna ukuphathwa ngendlela ehlukile, le nto engeke ziyenzeke. So nje abazali uma besaphila umuntu akhulisa ingane ngendlela yakhe ayokwazi ukuthi ingane yakhe noma engasekho ukwazi ukuhlala nabanye abantu, ngoba izingane ziba yinkinga impilo yazo yonke. Tholo umtshalo lo muntu seke embalisela ngale nto ukuthi ngoba engasinabazali kanti kavela afundisekile, it's not about that. Ngabe impilo iyaqhubeka ukuba ufundisekile, inkinga ukuthi akafundisekile yena akwazi ukuphila nabanye abantu. So uba sengathi-ke manje-ke uyintandane zifike uyaqala kwakhona intandane ngaye, kanti uyena ongafundisekile intandane engahloniphi edelekayo. Sifuna nje abazali bakhulisa ingane kahle ngendlela ukuthi kusasa uma ingasekho ingane ikwazi ukuphila nabanye abantu. Ngiyabonga.
1: Sawubona sesidoda, ukhuluma noDanki Mabaso. Esingakutholi kahle la esitorini esikamfuthu lo obhalile. Le ngane njengoba iyintandane mhlampe yaphuma kuma-orphanage, mhlampe lapho ey'ntandaneni yathathwa yalethwa la ekhaya, yaba isimoka esikanjani? Ngoba nabo umntandane kuhlukene sisidodo ngokuzo kwami. Uyazi umuntu yaba yintandane enayo umzali, mhlampe uzoyiza kahle lento nabalaleli, umuntu yaba yintandane enabo abazali enawo umzali oyedwa. Le nto besiya ekuthenini bese kuba khona isisho, nanoma isisho noma isagayini, ngathi isisho sithi intandane enhle ngumakhutha unina. Bese incazelo yakhona ithi ingcono ingane eshonelwe ubaba wayo kuneshonelwe uma wayo, ngoba le eshonelwe uma wayo umama uyakwazi ukuyiphatha kahle size sigcine sivaleke isikhala sikababa, kanti indoda ayikwazi ukuphatha iy'ngane. Which means uyaba intandane umzali ekhona ephila kodwa ngenxa yokuthi uyedwa, intandane enhle ekhutha unina. Bese kuba khona lo muntu okuthiwa intindili, ingane kuthiwa intindili. Intindili umuntu ongenamama, ongenababa, ongenabafowabo, ongenalutho, intindili-ke leyo. Manje le ngane asiyazi noma iyintindili yini, ngenze kube siyaphambanisa, ngoba remember intindili umuntu ongenabafowabo, ongabazi, umuntu onganamndeni. Bese phinda ngabe nabazali, bese kuthiwa intindili-ke leyo. Asiyazi le ngane noma iyintandane ukuthi ukuba yintandane kwayo kwasuka kanjani, noma yatholwa ukuthi umlaleli akabekanga ukuthi le ngane yafika kanjani kuze kuthenini ikhuliswe lakhaya ibe kuthiwa intandane. Mhlawumbe intindile, uma ngiphaphalazile, hhayi abalaleli nabo bongikhorektha, phela ufunda kuzufe thwinjwa ubuthungelo ebandla. UDanki Mabaso lo emtatini, ngisemabhokisini kwaBulawayo ehostel kwa-A section ekhaya kuseshiwo engudwini. Ngiyabonga.
2: Wayedanki, sawubona. Sivezile iqali show nkosi yami ukuthi isemndenini, isemndenini ayithathwanga hlaphe kuma-foster cares noma kuphi, isemndenini. Ukuba wena uzothatha ingane kamfoweni ngoba engasekho lapha ibuyise kuweni, into enjalo, isemndenini kodwa. Ehhe, bakithi isemndenini. Sukuthi awuzwanga, siyaxolisa kuloo ndawo.
3: Akubingelele msakazi wami. Ngethi mani aphelezi umnumzansi. Hhayi, ngiyaluza udaba. Hhayi, ingane iyaganga ingane. Ingane efanele bathi uqinisa isandla kuyona. Mese na-18 usekhulile. Akekho umuntu ongaka. Ungaloko efuna udoda sekufanele baqinise isandla njengena. Phele lapho. Uma ifuna imali yakhe amnikeze imali yakhe, ambambe kuthini, uzombona ukuthi uzodlani phela. bese yamtshela ke lapho uthi ayiphele imali.

0: khomba iyamkhomba iyamkhomba imali ifuna injengoba injalo ibuye ithi siyayazi imali eyiholayo ukuthi ihola malini iyithathe njengoba injalo leyo mali ihambe iyothenga ngayo emapakistanini iyiqede ibuye izothi ifuna i-iPhone ayiwafuna amafoni ashibhile njalo bamele ngenqaba yokuthi ingoba yona ayinamuntu umanje kuke kwathiwa kuyakhulunywa nayo ingoba ayinamuntu izenza into engathi eneyiyagula kuthiwa hhayi uyagula ngathi enunenkinga udadewethu yilo muntu ongakwazi ukushaya ingane nezakhe akayishayi naye akayishayi isize yakhula yandala yazala iy'ngane ezowuthi esikoleni ifunde ukuthi unyaka ungakapheli ishiye phakathi ithi siyofuna ukofunda kwenye indawo isiwe nalapho ufike nalapho ishiye ibika 7 yazala ingane zabambili yoqala yahlala kababwayo yaqhubeka yaphila le mpilo eyiphilayo ihambe indlela eyithandayo iphume endlini engasho ukuthi iyaphi ihambele iye la iyakhona ibuye ngesikhathi esithandayo hawu saze sayinkinga nazo iy'ngane ngiyabonga.
1: Hey, ngiyayizwa televiyo enye yokugcina-ke manje le ngivala ngayo hhayi bakithi iy'tolo ezivala manje ziyahlasimulisa umzimba kakhulu uhambe ubuya ngesikhathi esithandwane kuphi emzingabani nkulunkulu jesu hhayi bazalwane angazi uma se ngiyazi bakhona into abangazi ukushaya iy'ngane ngiyazi angikukhuthazi futhi kodwa bakithi uma sekunjena uthole umntwana amthatha amusekababa aphinde futhi abuye sebuya nomunye hallo isikole uyangena usiyashintsha usafuna ukufunda kwesinye hhayi ene akuyona hhayi mina akuyona nhlobo sawubona emamdodo lolu daba enikhuluma ngalo yazi yahlupha intandane noma kungenzani ayenelise nkosi yami sinazo uhlale uyihlupha noma ingaba ngakanani noma ungamnikani noma ngamnika leyo mali ayiphathele yona kodwa ngeke analiseke ukhuluma nofikile eglipho ufikile futhi uyazi kahleke le ndaba sithandwa sami futhi konakele bakithi hayi bo eyi yazi ngibambe ekhanda ngibambisa nje ilevi en yokugcina ngiyaqhaqhazela nkosi yami ngithi ngiyacabanga ukuthi kodwa ngayishintshani mina iy'kolo lutho isikole engafunda kusona u-grade 8 kwaze kwabo u-grade 12 ngaphuma ubani bezongicugcisa bakithi le ngishonisa ngabo mithi angisafuni la ngiyadlula angisafuni la ngiyadlula um hhayi njani sisithandeka uthi-ke ngicela nje eningikhulekise ngibizwe ka-logistics kwakuthiwe ngizofonela kuleli sonto sengifuna ukuphuma ekhaya ngiye noma isemqashweni ngiyoqala impilo ngibe nezinto zami ngithole ne-peace sebengime emphinjeni manje ney'ngane zabo ezidelelayo ezingabazi abantu abadala lapho azithintwa kumele-ke ubikele abazali-ke moke wayithinta ulala ngisho ubaliwe ejele awu nkosi yami umbo khoza entuzuma nkosi yami mbo ow awu ngani yami eyi bo sengizwa la ngasekugcineni ukuthi ulala ubaliwe into enjani into enjalo nkosi yami shouthi noma phela lezi iy'ngane zamanje yazi bakithi asilikhulume nje qiniso nami lapha kwami kukhona ngithi ngiyakubuka lokho kuwumagcino ngithi ngithi hhayi yabona leya ngani ngisho ungayikhuza kanjani faka istilo akunkana kukuhlasa ngiyazi kontifuze ba ngiyazi kodwa manje nginako phela lokuthi phela lokhu kusekuncane faka ngikugobeke kungaze kufuze loko okungimazi hawu usushola ukuthi-ke manje njengoba ngikhuluma ngalokhu kwami okuncanyane yazi kunomkhuba okuvele ma ungakubonanga ke wena okukhuzayo yabo nje uma kufika umuntu waye sekuyasondelela iduzane kungagona ngisho ukugona ma ungazange nje impela ufike uphose ihlo lelihlo lelithi yeyi uma enganqinanga ukwenza njalo uzogibela usofu.

ngemuva. Abese egibela kule ndawo elangemuva emva kwakho sivakashi. Angizama ukunivezela ukuthi into ekhona nje ingane izilo. Ngikhona no 5 la. Yezwa. Ayi uthi angimkhuzi bazalwane. Wazi kahle ukuthi mayeseqalile ngambona ngomgijimisa. Ngizomgijimisa ngampela ngisho ukuthi ngiyamshaya. Kodwa nje ukuthi hey suka lapho uyazi nawe ukhuluma ukhulumile. So ushola ukuthi ke leza sikhuzwa nhlobo nje nhlobo. Kuthi mangathiwa mina ngiyayiyeka le ngane njengoba ngithi gibela ngemva la. Isigcini izomhlala la emahlombe imhlala enhloko umuntu omdala. Ngithule nje mina nayo ngithule ngijabule ngilo ngithi yes light. Now odovwa ingane. Wathi umfundisi uBhengu umzuka ayifani khona la emsazweni. Wathi we mamdodo ngingathi ngiyafika komunye umuzi ngithi ngiyokhuleka. Efaka lezi iqatulo zabo kuyabazi babhona ukuthi zicwebezele impela zicwijile zibhekele kahle. Uthi ingane yakhona. Cabanga umfundisi ngapho uyakhuleka bazalwane. Ingane le iminyathele njalo iyicathulo ibona lezi iqathulo ezinhle phela ezikakanokusho. Cibezela ezinhle. Uyabona? Ngicathi zimeshe nesudi la. Ayikhuzwa muntu. Ukhuleka uthini umfundisi ngiyabuza. Uzoba khona kona uAmen. Mhlawumbe usabathe uyakhuleka uyahamba nesimo somkhuleko. Nansi ngani ikuhleli ngonyawo. Uyeza ukuthi hayi bo kade uhamba la emgwaqweni uvika yonke intuthu uvuka konke ukuthi zingathinteki lezi iqathulo zakho ubonini. Ngoba uyazibona nawe ukuthi ziklini nawe. Busho unyathela ngesizotha. So uqedile kwakuvika konke eminyango uyafika endlini nansi ngani yakudoba. Sifuthi uma futhi fana njani angayikhoza ingani? Eyi bazalwane. Njengoba isiqala kanjalo inyuke nayo ke le. Inyuke nayo. Ngaphela kuqala kancane kanjalo bazalwane. Bese impela angena amanzi endlini. Nale ekhuphuke njalo azafiki. Yo. Asikhuzeni bazalwane noma kunzima. Hayi namhlanje siyeza ukuthi le nto ihamba ibe nomthelelo omubi. Ungenizwile namhlanje ukuthi ihamba ibe nomthelelo ongemuhle. Umuntu mayesekhulile. Asizameni ukuze nami ngiyaphebeza lapha. Ngiyaphebeza. Umuntu oyekwazi ukuyigoba kahle yayimsaba uyise. Yabo mayesethe. Seyibizile kwakanye hayi mina abadlali lutho ke but ke njengamanje ke njobe ke ngasekho may he so rest in peace awukosi ibheke mina qho batakwethu igijima ngize ngibe mfishane ngithi nkosi yami ngiyakhuza athi angikhuzi ngiyakhuza ngiyaphebeza ngenza yonke so asizameni batakwethu asizameni kuyonakala. Yazi ngiyabona nje udimanda. Hey, keep good. Hayibo. Keep good. Hayibo. Ngifuna ukwenza ukuthi maye. Ukuthathaphi? Glory to Jesus. Ake ngikelele sizama ukwehlisa lezi zinto besikhuluma namhlanje. Khumbula ke njalo umsakazi izilo mzansi ku98.0fm. Nawe yakwazi njengamanje makukhona ufuna ukukuthumela wenza nje iVN noma ubhale then bazoyithatha bayifaka idayari ukuthi nalo udaba kanje ngibe sengithatha khona ngoba ngithi siyawahlukanisa ngomsomluko ungena ifamily ngolwesibili ungene izama couples corner couples therapy then ngolwesithathu sijike sidila nomsala of individual ngolwesine siyakhuleka. So mina ngithi kuwe okwamanje u-074 awukho kodwa ngicela ubhale lapha ya 0784947274 makhona udaba ufuna kuntu bayiletha ke imdari khuleka bayiletha nje bayabhala babhale banginako ukukhona uma ngabe ke ngingalithola kodwa kwamanje bengisabhalelwa. So inombolo 0784947274 ake sincike nje lapho kwesikhashana ukuze ngizokwazi ukuxhumana nani ngoba isitima sothando si reality show izinto ezenzeka ngqo

empilweni zabantu nawo njengoba ubezwa nje la ngifaka udaba nje olulodwa futhi ebengikhuluma ngaye usekhulile ebengikhuluma ngayo mina usekhulile andicela ukuveza lokho ukuthi lo engikhuluma ngaye njengoba bexayekile kumanje owesilisa indoda and njengoba eyifaka loyifakile ukhaliso ukuthi noma esefuna ukolobola ufuna ukuthi kube yithini simsizayo uyayizwa lonto ila ese complainer ke lokuthi akwazi phela indoda lokho ufuna ukuthi uzimele luthoko seyamema ke manje njengenjwayele into ayijwayele ukuthi kumele kube khona abantu abazomsiza wesilisa lo impela othi menza into abize wonke umuntu engenzi 1 no 2 ayizwa lonto ngiyayiveza ke manje bengingafuna ngiyiveze ekuqaleni ngoba la imthuse khona udade ukuthi habe inkosi impela ngoba owesifazane olifakile elifakela owesilisa othatha waletha la ekhaya wakhula neingane zala ekhaya kwakhulwa kwakukuhle kodwa bekunayo lento ukuthi yena ubenzelelwa ngenxa yokuthi ke wathathwa emndenini ngisukuthi ke uyintandane kwathi hayi ngoba uyedwa keze kulaba abanye wakhula kanjalo ke into emkhalisayo kwelokuthi yebo siyasebenza sonke nako waphela imsebenzi ingafani kodwa phela mawusuyothatha mawusuthi ngiyothatha unkosikazi usuzobeka phela isenti phezukwelinye isenti indimlisa uwezwe amandla akho ukuze nalo mfazi ozomthatha uzokwazi ukuthi amandla ami lawo yabo abanye baba nenhlanhla-ke basuke bezoshiyelwa abazali ini balotsholeke but nje ma ufuna ukuthi kubo wakho beka-ke isuke lapho ukuthi hayi impela sidosisane uthi hayi ngeke ndoda akwazi wena njalo nje emva kwalokho ubonile ziningi iy'tori ezivelile la ezi-relate to lolu daba engilifakile esikhombisa kona ukuthi uma sikhuluma ngesitimela seshow isitimela sothando show i-reality show izinto ezenzeka ngqo engithi umuntu uma ingabe libeka udaba lakathi hhayi wedoda ukhuluma nathi la endlini kube ngathi udoda uqale weza la ekhaya yini wazobona le nto eyenzeka la ekhaya wase-fmsa anilutho angaze ngisi angazi ukuthi kunjani ngilo ngikhulume nje lapho kulo lado wakho unomathotholo noma kuma-headset angaze ngulubeke uzowathi nje usibasakazi khululeka dadewethu hhayi kuthi hlampe ilongo indlela akhuliswa ngayo umuthi umthetho wazi ezi abanye babo banjalo yinto ekhona nje so ngiyacela namhlanje noma ngabe kuthiwa uyazibona ukuthi uloni kwesinye isikhathi ake ngiyikhulume uyaba yintandane bekhona bakwini kodwa uthole ukuthi nje abakusizi ngalutho yes so ngiyacela ukuthi asingawasebenzisile amagama ukuthi anginalutho anginabani sometimes ungathi loko sikuphimisayo ungathi kona okusenza singabi right so phimisa amazwi amahle ngomlomo wakho usho ukuthi kusasa ufuna ukuyibona uyini noma uphumisa amazwi amahle kubantwana bakho ukuthi ufuna ukubabona khona umbone ukuthi hhayi uyaphuma esandleni ukuthi hhayi kulungele kusasa umfundisi wami lo yabo kusasa lo ummeli uphumise nje amazwi amahle bese sizama-ke nathi esesibadala ekhaya ukubafundisa lapha mina eyami ingane ma ingakhulu ingadayisi lutho isingangitshela ukuthi ifuze bani cha isingangitshela inkosi ntwele ukuthi wengane ufuze ba njengoba ungibona nje mina kade angiqala ngidayise umthetho wakho ufuze bani ma ungadayisi le nto iqala kancane dayisa okuncane okunye kuchuma okunye kungachuma shintsha ubheke okunye yabo phinde ushintshe ubheke okunye ubheke indawo okuyona ukuthi yini edingakalayo yabo nje khona eyade ngiyibuka indawo engikuyona ngithi eyi ukuthi akukho la sengizothi manje ngidayisa uTef naleyo ngeke ngiyeke ngimanguma kuthiwa unkulunkulu uyangiba amandla ngifuna ukutshela iqiniso uhleli la kulesi sihlale ngihleli kuso ngoba ngiyabona kuthi khona kade ngiyidinga khona le nto ebengifuna ukuyithenga yeyimtama angazi ungeza ngiyifuna ngingayitholi

Ngaze ngayithola kude kanje ngathi hawu. Ngabhala phansi ngathi la ngihleli khona ukuthi akukho. Mhlanga ngifuna ukuvumbuka ngenze something ngiyoqala la. Ngibona indlela engihambe ngayo ngifukuze ibhizinisi liqalwa kanjalo. Ubheka lento nawe uthi omoyifuna wayibona ukuthi yaze yayisikasi. Qinise kuyona ke. Qinise kuyona mntakama uhlale kuyona. Moso wenza kube suyenzisisa. Njoba nathi sidayisa othefu nje. Uyabeza abantu benze njani? Bayancoma. Ubusuthola into ezokwenza lento ngempela ekuyiyona yona. Ungathi uyabhaka amakhekhe. Masifika lapha sificojeqe. Uyazi khona omunye umntwana engangamfica enethwa. Khona lezi mvula ezikaba zaba manje lezi. Nethwa ngale ndlela edayisa amakhekhe. Ngama ngathi mntama ngeke ayimalini washo. Ngathenga inqwaba. Ngenzelani ukuthi hayi bandla kusheshe kuphunguke. Ezogoda umntwana abantu mina neambrela uphumile. Mina ngene ongaziyo ke. Angena umuntu amafejefeje okay coship so sweet ngiyidlela lo nto ngiyibukela mina nginandaba nalonto mona nje monginekudla wesizulu monginika imfino okuqedini ngafika ke nalamakhekhe endlini nami ngithi phela thengile amakhekhe mahlo muwabuka habe lekenge lake yawathanda amakhekhe ayibo awachambo azangajombolo umuntu lamakhekhe ngobani hayo mangithi ngiyasondela kona aqheshuliwe la eceleni kancane kwathi waqhepha ukushuthi umuntu wakho ube taster wathi halakashe emlomeni uyangizwani mate ngiyabuza hayibo wagenge nginazi nithandele emagengeni nginazi niyithanda le makhekhe wathi ha we ma wazwile noma uvele wathenga wathenge phi hawu yalandela imibuzo yawo yayo amna Awukanta njani? Bathi awe Nkosi sicela ungaphindi wathenge la wathenge khona Nkosi. Bosibuza sikutshethe uye kuphi? Hawu, imali yami ngakwathiwa kanti malini? Ngasho ukuthi lilingele imalini. Kwathiwa ha, imali engaka. Oyilahlile. Hayi bona ke ntombuzo wenza sazi ngoba nawo awuwahle. Ilento engisho ukuthi uma ungenasi iskill saleyonto. Hawu bakithi. Buza phela kwabanye ungasabi ukuyocela umuntu akufundise ukuthi kwenziwa kanjani qalwe kufakweni kulandeleni ubalansisa kanjani ama ingredient Nkosi yami uyabona nje mina igwinye ngeke ngikhohlise ngangalazi igwinye lenziwa kanjani noma ngangilazi ukuthi umkhulu wayesenzela amagwinye ngangalazi kodwa nginomngane noma washaya amagwinye uTutu Mkhize ofika umfuni ulapha kusebenza lapha ka Checkers e St John's usemabhodweni nakhona Tutwa kaMkhize yalishaya igwinya lantombazana ngizwani uyalishaya so uma ungathi manje angiphume ngiyodayisa igwinya sengiyazi ukuthi sengingamiza futhi ongiskill okugcina ke manje ukuze mangifike ebantwini ngifike nento edlekayo abazobuya ngakusasa nabo beTF bayabuya dodoli phelile iqolo phelile izinto ngafika esibedlela bafike bayitesta bangitshela ukuthi izinto zami ziyabheda ngathenga iTF ngayisebenzisa iDetox utheste ngibuyela kwa 12 sezingcono uyayizinto enjalo ungasabi ukuqhweba umuntu awumazi uyamazi ayisho lutho lonto mawufuna iskill ufuna iskill angiyona phela yonke into ozoziyela edeskini bakithi uyihlalela phansi qweba qweba qweba khona endaweni ubani owenza ukuthi shona khona nana nokuthi nje into angikwazi ukuyenza kuyona akulona nje iphutha lelo akangikwazi ukuyenza Nkosi yami mina ngipheka impela udla kodwa khona into efektshele yona uyabona sekuphekwa leli rice elibhodo elikhulu mhlawumbe let's say 10 kg kuthi uphekwa wonke hayi mntaka manje yalibaleka ke le rice ngizwa ngami libaleka lokho okugcina ngoba manje laphaya it's either uyalipheka lingavuthwa ligqumzele noma uyalipheka libe udaka uyangizwa so ngoba ngiyazibona ukuthi angikakabi muhle kahle esandleni sokulipheka so ngamane ngikushayela okhari bonke besithi alibambe ulibamba irice kumele ngiyoxova ojeqe ngizama ukukutshela ukuthi ngisafunda

0: manje nizwe kumakampani amakulu ene kuqoqina ningabe yoginori bomama endlini siyakhona ukuhlala eTavern 7 to 7 wazofleka la esontweni singabe yoginori bomama mabantu asihamba sami ngiyabonga.
1: Ngibingelela ingilosi umakadoshi ngibingelele nomprofeti ukwazimamani ngegama lenkosi yami uJesu Kristu ngibingelele nebandla lonke le-CCM. Haleluya. Nami ngijamela ngizokubonga ngibuya kwaMhlanga kwaNdebele igama lami ngingiphethe imsiza ngizokuthokoza nami ingilosi yala ekhaya engenzele khona. Ngithokoza abazalwane ngenkonzo yeqanda.

0: ngicela abazalwane bonke bangaphakathi endlini kibingelele umprofiti wethu kwaSimamane kibingelele ingcwelosi uMakadoshi kusophakamisa ukubonga abazalwane phansi kwalengilosi into esingenzele zona ngizela ikhaya ngigulele udadewethu e-admithiwe esibhedlela almost a year kodwa ngathi ngelinye ilanga ngihleli ngilongibuka i-TV kulongiyibuka i-TV njalo ekuseni iSoweto TV ngababona abafundisi bekhona bevela kodwa ngathi uma ngimbona uMakadoshi utheme efone udadewethu engichazela ukuthi sisi kuyangehlula ukufa ngicela uzungigadele abantu abami ngahlala phansi ngathatha i-adres leyo ngayibhala phansi ngalalela thema kuthiwa kuziwa kwi-1-on-1 ngahamba abazalwane ngingazi ngihamba ngilahleka ngibuza ngase ngazofika ngathi uma ngifika ngangiphethe isithombe sakhe wafika nje wasibeka isandla wamkhulekela wathi hamba sisuzophila akuphelanga ngisho isonto ekadelele esibhedlela sekuyophela unyaka uthe kusenjalo ephakama udadewethu ngafonelwa ekhaya kwathiwa nansi ingane yakho iqala ukugula ngekhanda igqoka amaplastiki ngabuya futhi ngathatha isithombe ngabuyela wafike wangisiza ubaba wasithatha isithombe wamkhulekela umntwana umntwana wa-right ngizophakamisa ukubonga kuleyo ndawo ngibe sengizicelela nami ukuthi angathi angangikhanyisela angiphi umsebenzi ngiyabonga.
1: Ngithanda ukubingelela ngaphakathi kwebandla igama lami ngu-Levi Mnguni ngafika la ekhaya ubaba sesele ngangigula nganginokugula kwakudala nje ngagula ngina-9 years loko kugula kade kungapheli beyithi ebusuku uma ngilele kube khona umuntu onginyakazisa ezingubeni ithi uma ngithi ngivula ikhanda ngimthola ngibheke emahlweni kwaze ngagula ngiloo ngiya kuphi nakuphi kubaprofita ngingapholi kodwa ngathi mbuye ngifike la ekhaya igqobo likamfundisi umamami lafike langinqeda ngicela ukuthi angikhulekise ukuthi ibhizinisi yami.

ngiyalotshisa isitshaba sonke esingapha. Thanda ukuzibongela. Thanda ukuzibongela inkonzo lebekhona last yamakhandlela ngobaba wathi lethe ufakazi. Manje siyasaba ngendaba yeyovalo. Ngiyabonga, ayangisebenzela kakhulu inkonzo lengathenga uhlaba abathakathi. Ngafika ekhaya ngamsebenzisa, ngihamba nelasibona nami ngiyazihatshela. Hawu, umntwana uyangitshela ukuthi kunomuntu ngapho okhalako ngimuva. Akunayi, hhayi siyahatsha, size sibuyele endlini. Nasibuyele endlini umntwana uyangifonela omunye la emarumini uthi, we mama, uyezwa kunomuntu okhalako, nami ngiyamuzwa. So ngiyabonga uhlaba abathakathi ungisebenzele, nokuphuza amanzi lapha esikrimini kungisebenzele. Ngale nkonzo le yona le bengikhona yamakhandlela, ngeza lapha ngihamba nge-crutches. Hayi ukuthi embakuhlalwa kuculwa lapha, hayi ngibeka i-crutches phansi, yini lo ngiyadensa ngiyadensa. Abanye abosisi bathi, hayi lo mama iskemu ngoba bekathethe i-crutches, khona manje soyibeke phansi. Ngithi ngiyabonga, manje i-crutches ngiyibekile. Indaba yami ide kabi ye-crutches, angeke ngikhone ukuyichaza. Ngiyabonga. Uma uthemba ingilozi

0: Cela kwenzeleni ngilosa. Wena. Phakama. Cela kwenzeleni ngilosa.
1: Awe dad.
0: Cela uNkulunkulu akwenzeleni.
1: Ngicela dada uNkulunkulu anibusise ngokuthi ndiyeke izinto enzenzayo.
0: Ufuna ukuyeka ntona?
1: Dada ndafika apha eGoli ngisuka le Eastern Cape ndingoba anele zonto. Suka le kutsolo ndaxabana nomntaka wethu le emakhaya. Ndazolahleka apha eGoli. Ufika kwami apha ndafika naphangela ndaphalelwa ngumsebenzi. Ndafika nahlala. Ngoku aniphangeli dada.
0: Awuphangeli ngoku?
1: Aniphangeli dada.
0: Okay, ufuna umsebenzi?
1: Ndifuna umsebenzi. Into endiyenzayo ngiphilanga ngamaplani alapha eGoli. Ngokumosha dada ngatsho njani. Umama uyakhala ngasemakhaya.
0: Uphila ngamaplani?
1: Amaplani dada.
0: Okay. I want to bless you.
1: That.
0: Because ngibone incwaba.
1: Ewe dad.
0: There is a woman ojola naye but uchatile is the one okunikeza imali.
1: Ewe dad.
0: Eh?
1: Ewe dad.
0: Is the one okunikeza imali.
1: Ewe.
0: But now

izolo ke ngafunda ke na incwadi ka Joshua 1 verse 9 ethi angikuyalilanga naqina ume isibindi ungisabi ungabi novalo ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho unawe nomaphi lapho uyakhona.

0: Bonke laba bakholwa kuye bayokhanyiswa kwelanga. Ukhona loyo khanyiswa kwelanga la kumnyama khona uNkulunkulu makakhanyise kuwena. Emsebenzini wakho makhanye. Angisoze ngahlukana nomhlengi wami, angisoze ngahlukana nalo ngithanda kangaka. Akakhanyise uNkulunkulu emndenini wakho, akakhanyise emsebenzini, akakhanyise esikoleni, akakhanyise kulapho ebantwaneni bakho abahlala emigaqweni, akakhanyise uNkulunkulu. Ungakhohlwa futhi ungalibali ukuthi kunanoma ngabe yisiphi isimo odlula kusona, ukhona uNkulunkulu and uyakuthanda kusona. Ukuthembile wakuthanda wathi la udlula khona ngiyazi uzodlula. Wena uzibona udlula ungazodlula kanjani kanti uNkulunkulu kuzungezile ngemuva nangaphambili. Ungakhathazeki, ungalingi udikibali endleleni, la mandla onawo uhamba ngawo. Ungasukike entabeni yantoko yaNkulunkulu, ungasuki ngoba ngazi ukuthi uma ungasuka kuyo ungaya kuphi, ngoba amandla okuphila la siwathola khona yila siya khona emkhulekweni, siyongena khona siyoguqa ngedolo sithi baba wethu sezulini, nanoma ngingazi ukuthi ungisaphi kodwa baba ngiyakuthemba. Kunesimo la udlula kusona kusona ubone ukuthi angazi uNkulunkulu ngisaphi, kodwa ngoba nginethemba wake wangithembisa ngolunye usuku, nginethemba ukuthi lapha ngale mina ngiyoyishaya leya ntambo. Kukhona oshoyo manje athi la ngihamba khona ngibone ukuthi ngiyaphi, themba uNkulunkulu wena. Noma usubona ukuthi la uhamba khona nala ukhona khona akukho okuthembisayo. Ake kube isinqumo sakho ke lesinamhlanje uthi nje angisuki kuwe, angisoze ngaya ndawo, angisuki la kule ntaba, ngiyahlala mina. Qina ume isibindi ungesabi, ungabi naluvalo, ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho unawe nanoma ikuphi la uyakhona. Ubaba wethu esezulwini unawe. Engathi ngelosi makadoshi ngaba nawe igcine ikulondoloza. Ake sihambe siye ngalana bese siyabuya. Bamba yonke into yakho odinga ukuthi ikhulekwele njengamanje bese siya emkhulekweni.
1: Silwane mimoya namhlanje ngifuna ukuthetha isibusiso phezu kwempilo yakho. If kuyenzeka bamba amanzi wabambe ngesandla, ngifuna ukuthandaza niye nawe. I know uyagula, ngiyazi kunezifo eziphethe, ngiyazi kunemimoya egijima phezu komzimba wakho. Namhlanje ngifuna ukuthetha ukuphila phezu kwekhaya lakho. Ngifuna ukukhupha zonke izifo, yonke imimoya phezu kwempilo yakho. Namhlanje ngizothetha nokufa ekusempilweni yakho, ngizothi makuphume kubaleke. Namhlanje ngizothi umakhadosha makakwenzele, makangene emzimbeni wakho, makangene ebantwaneni bakho. Ngifuna ukuthandaza kunye nawe. If kuyenzeka bamba iscreen se-TV ngikhuluma isibusiso phezu kwempilo yakho. Ubamba amanzi if kuyenzeka, ngoba namhlanje uzophila. Yonke imimoya, zonke iy'chitho, zonke iy'lwane, bonke abafuna ufile kuyakwenzeka namhlanje, kuyophindela kubo. Bamba amanzi ngifuna ukuthandaza kunye nawe. Baba, nabo abantwana bakho ngiyakhuluma isibusiso manje, ngiyakhuluma ukuphila. Mimoya yobumnyama, mimoya yabathakathi, mimoya yangena belele, mimoya yangena ngenxa yomeqo, namhlanje akaradahaya likadosha enteprevelia imalokhedelia elikatoria selimato pravalia. Ngiyawuthumela umlilo, ngiyawathumela.

0: 보고 젤라 보이.
1: Right, yabona ngiyakhumbula kahle kahle ukuthi ke ngonyaka okwashona ngayo umpharanyana u Patience Africa naye cha ewaqiniseka ukuthi siyayithola le ngoma.